0: Magandang umaga sa inyo dyan sa may Villa Verde. Balulang Cagayan de Oro. Kumusta po kayo lahat dyan? Shoutout muna ito ha, Darlene ha. Shoutout sa inyo at sa Oñate family. Yan, thank you so much. Magandang umaga sa inyo dua. Sabi shoutout kay Ronnie Ombok ng Loong Salay Matsalam. Yan sa inyo lahat. Always talaga heart, the best talaga kayo. Wow. Ang Carmen Market, magandang umaga rin. Maugani section. Si Ate Nanette Raniego, kay Bebe Empasis, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia Maker, kay Junjun, kay Inting Raniego. Magandang umaga. Teboy Laguna, sa among presidente, Jennifer Palencia, at saka president sa may FBN. Magandang umaga. Oy, Ma'am Jen Jen, good morning. Retasa, yung buutan ng gwapa nga president, 24 oras kahit tulog, naka-background daw ang Heart FM palagi. Aba, daghang salamat ha. Oh yeah, Raptor Tank, si Ana Lu, Vincent Octubre, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. At tapayan na mamaya, isa na namang winner ang ating idodraw para naman mananalo yan ng bugas at ng groceries. Mga sweethearts ha, baka yung bahay ninyo, madaanan po ng aming robbing team ha. Nandiyan po yung robbing team namin, nagtuyok-tuyok na liha sa inyong area at iniisipatan po yung mga naka-hard FM. Kaya naman manatili naka-hard FM, sabihin mo rin yung silingan mo na huy mag-hard FM ka. Oo, yung taga-hard FM nandito. Oo, baka magkaroon ka na ng bugas at saka ng groceries. Hindi ka na bibili ng bugas na ilong ang nimo, di ba? Hindi ka na rin bibili ng sudan kasi meron na rin yun. Kompleto sa Ricardo's na yan. Okay, sa manatili naka-hard FM lamang mga sweethearts ha. We got 15 minutes after 8. Another break is in queue. Pabalik tayo makalipas namang ilang mga paalala. Padayon mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM kagayan de Oro City, 93.700 FM Buginon. Vowels, they orbit at Celos. That song was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang per baso. Bili na! O ito ha, magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Si Ate Annabelle at si Annalisa, ang mga sweethearts natin ito mula naman dyan sa may buntong. O, sa may kamamanan ito. Yeah, good morning! Nagang salamat sa iyo pagpaminaw diya, ha? Kamusta ang mga sitwasyon ng buhay-buhay? Kamusta ang mga sundan nato diya? Mga nag-aabang din to sa ating The Price is Rest Overload. Gusto manalo ng bugas at groceries eh. Sige lang, padayin lang sa pagpaminaw, ha? Ay, mga sweethearts natin na kanina pa nag-aabang. Ate Mayan, magandang umaga rin. Mga taga-Kogon. Bago tayong listener dyan sa may Kogon. Si Ate Mayan, sa may tindahan daw. Tindahan ng mga palamig. May isang good morning sa inyo lahat dyan. Ah, natapit. Ay, intiman dyan. Ganito mga panahon. Oo, ganito mainit ang panahon. Ang mga intiman ngayon, yung mga sagot gulaman, di ba? Yung mga palamig. Basta anything, nabugnaw. Kahit ka tubig na bugnaw, pwede na eh. Diba? Oh, good morning ha. Kung saan man yan lugar dyan sa may Kogon. Basta tindahan ng palamig. Mag-thanks ka ulit ha. 31 minutes after 8 o'clock. Ito na muna. Alamin natin ang sitwasyon muna ng ating mga kalasada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HPG Noel, kumpati aranggo ng Heart Taxi. HPG Noel, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, si Tarts. Sa mga nagbabalak na mga magpasyal na ng umaga, maluwag pa yung mga kasadahan natin sa buong siyudad ng Cagayan de Oro, lalong-lalo na sa May Capistrano going to City Hall. Maluwag na maluwag yung kasada dyan. At dumaan tayo ng may katedral, papuntang Kugon ulit, maluwag pa rin. Pagdating naman ng Kugon, going to Usmeña at papuntang may Ramonal, maluwag din. Tapangulang kasi may traffic light. Ramonal going to Corrales Street, maluwag din. Vice versa, going to Lingkit kay maluwag na maluwag.
0: Alright, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
2: Mapapa lang sa may Lingkit kay.
0: Ayun o. Sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamanay at ingatan ng mga pasayaro. Thank you, HPG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Hey, you better check your watch. It's time right now, 8:33. Times is brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sunod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM के गया और श्री दड़ी 3.7 FM की डॉन Jason Steele, asal ada hearing, hindi pa ba na ibibigay ni sir? Ate Nicholas, asal ada hearing? Pagi to number. Hintayin lang natin, baka mag-text si Tatay Nicholas eh. Hintayin natin, ang Galas family ha. Si Tatay Nicholas, ibibigay ng hearing yan eh. Magandang umaga, Donald and Jenny Castillion. Maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Diyan sa may engineering department, USTP. Hoy, magandang umaga. Donna Castillion of USTP Engineering Department. Thank you very, very much for listening. Mga taga-kamamanaan, kina Roxanne, Bacha, Lorimer Sakala, kay Diato, Mercy and Diamond Sueto, kay Nino, Sabel Bagtong, PBQ Family, magandang umaga, Lola Amy, good morning. Eto na, mamimigyan na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw! Ito na ha. Alamin natin sa ang area tayo pupunot ng ating second winner. Ruleta! Select! Andito po kami sa may FICO Admin Building. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Uy, hala! Oy, oy, driver! Asan yung drop box sa mga driver? Ayun, okay, akin na. Yan, puno tayong isa. Taxi! Ang pangalan ng taxi ay si Bitsko Taxi. Ito ang pangalan ng driver ng si Bitsko Taxi na nakadaog ng bugas at groceries. Michael Jude Sabido. Michael Jude Sabido, congratulations sa driver to ng si Bitsko Taxi. Nakadaog ka, Michael Jude Sabido. At ganoon din sa first winner natin kanina, taga Barangay Nazareth. Congratulations kay Lorenzo Estolano ng Nazareth. Yun! Ang ating dalawang winners sa program ko alone. Samantala, eto naman yung iba pa mga winners ha. Rani Valdivesa ng Gusa. Congratulations also. Rani Valdivesa ng Gusa. Miguel Calipes na Bacong Street Lapasan. Congratulations. Nakadaugsad ka. At si Marilyn Bacenite ng Makabalan. Congratulations, Marilyn Bacenite ha. Aninadali, nakadaog ka. Gilbert Urbano na Magsayo Taxi. Congratulations. Nakadaog sa ka, og bugas at groceries. Pero din, si Kenneth Torres ng Lapasan. Oy, Kenneth Torres ng Lapasan, congratulations ha. At si Maria Corazon Modesto. Maria Corazon Modesto ng Barangay Bonbon Zone 5. Congratulations also. At si Pamela Grace Mabagal ng Bulao Ipunan. Pamela Grace Mabagal ng Ipunan, congratulations. Yan po yung mga pangalan ng nakadaog ng bugas at ng groceries. Mamaya, abangan natin. May mga draw pa tayo ha. Bawat oras may mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload. At dito sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. 8:46. Para sa atin sa atin ng Magic Flakes and Cheese. Sa kalamihan sa Cheese and Crunch, mula may ipod ang break ni mo. Padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Uli mga minuto ng ating programa. Ang inyong matutunghayan, kaya naman ay manatili nakatutok dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmina sa ladagaday ko, tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon kay nga no. Kaysa diha, manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kegiatan orang seri dari 3.7 FM Bukidnon. Oi! 5 minuto bang, sumabit ang alas 9 ng umaga. Nanalo po ako ng raffle ninyo. Pwede ba yung anak ko na lang kumuha ng papremyo? Ipadala ko yung ID ko. Pwede po. O, ipadala nyo po yung ID ninyo para maklaim niya ang inyong papremyo, bugas at groceries. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat ha sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. Thank you so much. At abayanan ang susunod nating programa. Bam, music from the heart yan. Kasama naman siyempre si Dr. Hart at si George para sa ating mga favorite love songs. Maraming salamat po. Enjoy the rest of your Wednesday. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang sa pag-ibig, walang bulag, walang pipi, walang bingi. Pero tanga, madami. Saan ka dun? Maraming salamat po. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot na sa halos 5.2 milyon ang bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2. Ayon nito sa Commission on Election, pinakamataas ang bilang ng mga nagparehistro sa Calabar Zone na may 838,000 registrants, sinunda ng Central Luzon na may 574,000 at Metro Manila na may 562,000. Samantala, dalawa sa may mababang bilang ng registrants ay ang Caraga na may 150,000 at Mimaropa na may 150,000. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Happy Wednesday, everyone. Uy, teka lang. Midweek na ba? Midweek na, George. Ay, grabe, kabilis. And here we go, another day, another set of love songs for you. Hanggang alas 11 tayo ng umaga, ha? Dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama niyong lingkod, si George. At sa mga nag-aabang o mga sweethearts ko sa buong mundo. Ito na ang ating question of the heart. O, ready na mga cellphones. O, di ba? Tsaka yung mga thoughts ninyo, ha? Na talagang inaabangan ko to araw-araw. O, ang ating question, ano ang mas nakakatakot? Magmahal o masaktan ulit? Or pwede, 'di ba? It could go vice versa. 'Di ba? Kasi ayaw mo magmahal kasi ayaw mo masaktan ulit. Pero kasi sa pagmamahal, hindi naman lahat masakit. Pero alin ba? Kaya mo bang magmahal kahit hindi ka ready o masaktan ulit? Ano bang mas nakakatakot sa dalawa? You tell me, you tell us your thoughts. Ayan, pwede naman sa ating text lines na bukas na po para sa inyo. Lagi yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. You take note of that, alright? 9:12 on the clock. Kung ikaw ay magmamahal muli, if this is your choice, then here's Kenny Rogers and Anne-Marie for you. If I ever fall in love, samahan ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Three finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bugidnon. Ay nako, fixing a broken heart. Paano ka ba na-fix yan? Good morning, sweethearts. Good morning, George. Dr. Heart here.
1: Good morning, Dr. Heart.
0: Muli tayo magkakasama. Ano, midweek, ha? Wednesday na pala.
1: Wednesday na nga,
0: eh. Ayan, na-miss ko kayo.
1: Oh, na-miss ka namin. Oh.
0: Ayan. Maraming importanteng mahalaga
1: kasi. Yun na nga. Welcome to the back, to the back.
0: Ayan. Siyempre, ating chikahan today, George.
1: Yes. So,
0: ano nga ba yung question of the heart natin?
1: Nako, Dr. Heart.
0: Sakitan pa rin ba?
1: Yes. Usapang sakitan ito. Ano nga ba ang masakatakot? Yung magmahal o masaktan ulit?
0: Ay, nako. Parang parehas nakakatakot yun.
1: Yes,
0: o parang
1: yes.
0: Nagsisimula dun sa natakot na masaktan ulit. Kaya't natatakot ka ng magmahal muli.
1: Oo. Diba? Kasi,
0: parang magkarugtong yung dalawa eh.
1: Correct. Pero, alam mo, may nabasa kasi ako dito, Dr. Hart.
0: Sige.
1: Sabi dito.
0: Basa.
1: Versikulo. Sabi dito, mas masakit minsan ang magmahal. Kasi kasama doon ang risk na masaktan ka. Pero, ang tunay na bigat na sa taong paulit-ulit nang nasasaktan, pero pinipili pa rin ang magmahal.
0: Ay, naku.
1: Diba?
0: Huwag mawala ng pag-asa, diba? Kasi
1: oo.
0: Iba, talaga sinasabi natin, no? It always leaves a scar sa ating puso.
1: Correct.
0: Kakaroon talaga ng pilat yan. Yung galing ka dun sa breakup, di ba?
1: Yes.
0: Isang failed relationship. Na talaga kasi with all expectation na binibigay natin dun sa tao, dun sa relasyon, talagang todo buhos tayo. Kaya sinasabi natin, napakasakit kung ito'y hindi maging successful.
1: Correct. Diba? Tapos, alam mo, Dr. Arti ba, yung tinatawag natin, ha, ito sa disturb ng ginagamit natin sa mga taong kahit na nasasaktan ay andyan pa rin because of pagmamahal. Yung mga martir.
0: Oo. Meron din ganun, di ba?
1: Oo, di ba?
0: Meron nga ding iba, George, na dahil sa nasaktan sila dun sa kanilang failed relationship, inatakot na silang magmahal
1: muli.
0: So, they opted to stay single forever. Meron mga ganyan, di ba? Na ayaw na nilang pumasok uli. Dahil natatakot sila kasi sinasabi natin to George, di ba, na pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan.
1: Yes.
0: Hindi na nawawala sa isip natin yun. Especially pag dumaan tayo dun sa isang
1: relasyon, di ba? Isang matindi.
0: Di ba? Nawasak din ang buhay natin.
1: Ang bottom line kasi niyan, Dr. Heart, bakit nga ba tayo takot magmahal? Kasi nga takot tayong masaktan.
0: Yun na nga.
1: So, dahil takot tayo doon sa pain na yan, we somehow de-attach ourselves from being in love, to feel love, to be happy, because ayaw nating masaktan tayo kasi hindi natin comfort zone yun.
0: Yan. Takot tayo na maulit-ulit yung sakit.
1: Correct.
0: Maulit-uli yung pagtataksi.
1: Correct.
0: Maulit-uli yung pagkabigo mula sa nakaraan.
1: Yes. Diba? So,
0: ay, naku na.
1: Kasi iba yung trauma. Iba yung trauma.
0: Yun
1: iba yung mental, you know, yung mental effect noon sa iyo. Andun dun niya.
0: Pero meron din iba na, though it leaves a scar dun sa ating heart, ginagawa nilang lesson kung ano man yung nangyari sa buhay.
1: Correct. Diba? Correct.
0: And that drives them. That drives them to be a better person and to look for a better relationship.
1: Yan.
0: Alright, ito mo na. Basahin natin.
1: Totoo. Alam mo, Dr. Heart.
0: Comments, dami ah.
1: Meron lang ako isusumbong sa'yo.
0: Ano yan?
1: Kasi meron tayong listener, si Ben.
0: Sino yan?
1: Matagal na ito naghihingi ng ating advice. Kasi daw, nung Friday last week, kakahiwalay lang niya sa kanyang girlfriend.
0: Sige, mamaya babasahin natin. Remind mo ako. Dati kakalimutan
1: yan. Mamaya ha. Sige. Atin niya nga pag-usapan, Ben Aringo.
0: Sige.
1: Andito na si Dr. Hart. The doctor is in.
0: Sabi ni 6110, sabi niya, mas nakakatakot Heart FM. Is that if someone you love has debts to you and doesn't pay it?
1: Bigla na lang daw nawala na parang bula, sabi niya.
0: Baka yun yung dahilan. Baka yun yung dahilan na kaya umalis sa buhay mo kasi hindi nila kayang bayaran.
1: Paano yun? Pag
0: grabe
1: ano
0: na,
1: no? No. Ah, pag may financial at ano na, yung mga ganyan involved.
0: Hindi, pagkakaalam ko naman kasi sa iba, George, pag mga ganyan, may mga gastusin, di ba? Lalo na kayo, mahal mo yung isang tao. Eh di syempre, tinutulungan mo.
1: Correct. Diba? Tulungan.
0: Oo, tulungan.
1: 50-50. Pero alam mo kasi nangyayari madalas, Dr. Hart, kapag nasa relasyon pa kayo, okay lang yan. Gastos ka. Sige, minsan pa nga, di ba, nagpapahiram ka pa nga kasi... Siyempre, mahal mo eh. Ayaw mong magka-problema. Tapos, pag nakiwalay, na? Nasa na yung hiniram mo.
0: O singilan blues na. Ay, naku, huwag naman ganyan.
1: Diba? Madalas, isa din yung sa reason kung bakit mas nagiging ano pa yung hiwalayan eh.
0: Nako. Mas itindi pa yan. Magbinoy-buyay na puntaan eh.
1: Correct.
0: Maalala may binigay ko sa'yo. Di ba, mga ganyan. Ay, naku, huwag na ganyan sana. Pagkusang loob naman natin binibigay, di ba?
1: Totoo naman.
0: Tulong yun.
1: Out of love. Unless, kung naamoy ka sa butan.
0: Ayan.
1: Kung may agreement kayo,
0: yan, na.
1: Iba na yung usapan na yan kasi legal na yan. Mm-hmm. May mga legal matters na. Pero pag siguro pag, you know, binibigay mo ng anniversary, bigyan mo ng kwintas, bigyan mo ng mamahaling gamit, tapos bigla mong babawiin ngayon kasi syempre, sasabihin mo.
0: Topic din natin yan before, di ba? Yes, yung mga bagay na binibigay, babawiin mo ba?
1: Babawiin mo ba o ibibigay mo ba? Kusa mo ba ibibigay?
0: Asya, napunta na tayo dun sa
1: utangan. Yung mga taga Gracewin Hardware, sina Kyle Lady, si Lynette, si Cheryl, sa kanilang neighbors, so si Checker na si Sir Taurus o Sir Flash, 2487. Magandang umaga. Thank you.
0: Oras natin, 9:36 na ng umaga. Again, our question of the heart, George.
1: Ano nga ba o ano ang mas nakatakot? Magmahal o masaktan ulit?
0: Do text us dun po sa ating text line. 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: Facebook page po natin, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City.
0: Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. I Will Love Again.
1: That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ah, diba? Labanan natin yung sakay. Pare? Positive tayo. Stand up! Diba?
1: And I Will Love Again.
0: Oh. Magmahal ka muli.
1: Diba? Masarap ang magmahal.
0: Oo,
1: masarap din ang minamahal. At masarap ang nagmamahal.
0: Kaya nga sinasabi ng iba, bakit wala pa nagmamahal sa akin? Diba? Naiingit sila ng mga ganyan.
1: Alam mo, naniniwala ko, Dr. Hart, someone out there, right at this very moment, someone is loving you.
0: Somewhere
1: ikaw lang.
0: Out there.
1: Ikaw lang yung bulag siguro, ano? O, kasi hindi mo matanggap sa sarili mo kasi iba yung nasa isip at puso mo na gusto mo magmahal sa'yo.
0: Hey, get out of that box! Diba, lumabas ka dyan sa kahon mo.
1: Correct. Oh. Kilalanin mo kung sinong totoong nagmamahal sa'yo.
0: Huwag ka magmukmuk.
1: Correct. Mukmuk ka, dadaming wrinkles mo.
0: Oh, diba? I know. Debsoy Robles, good morning din sa'yo, ha? Maraming salamat for always listening sa lahat ng mga kasama mo dyan sa Maramag.
1: Ito, good morning sa ating sweetheart na mula sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa akin, mas pipiliin ko magmahal kaysa masaktan. Ang masaktan part niya na yan sa pag-ibig, gugma pa more. Sa gugma, walay buta og amang or bungol. T-A-N-G-A lang dyan. Pero tingdaghan. Hi sa'yo, Mr. Rider.
0: Oh, hi. Mr. Rider. Sana all. Hey, Mr. Rider.
1: May mga ganun, ano?
0: Oo nga.
1: Mr. Rider.
0: I'd like to say a belated happy birthday nga pala to Apple. Ayan. Belated happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday.
0: Long time no here.
1: Oo. Sa lahat ng mga nabibirthday din, ha?
0: Birthday niya kahapon. Kaya lang hindi ko mag-greet kasi nga wala ako kahapon.
1: Oo nga.
0: Mga taga-kauswagan. Hi sa inyo lahat dyan. Especially to you, Apple. And mula naman kay 05, saan ba ako? 1462. Hello, Heart FM, and to both of you, Dr. Heart and Sexy George. Good morning. Listening here while getting ready for Labadami. Always naka-background, Jude, ng inyong music sa Heart FM. Fixing a Broken Heart, Jude. From Karen Torres, the Sumanti. Ano yan? Ano yung suman
1: niyan? Ate Karen, maraming salamat sa suman. Yung kinain natin kahapon.
0: Meron ba akong kinain?
1: Yung suman na tik-tik. Hindi pala namin na.
0: Ay, yung pala.
1: Oh,
0: ay, ang sarap.
1: Sensya ka na. Hindi ka namin na natirhan ka.
0: Sumanti. Kaya pala sumanti.
1: Sumantik-tik. Marami kasi siyang dalang suman ka.
0: Ginagawa pala suman.
1: Masarap. Masarap siya. Oh, thank you.
0: Ang alin?
1: Yung suman.
0: Angala ka yung tik-tik.
1: Masarap yung dala ni Ate Karin kahapon eh. Maraming salamat, ate, ha.
0: Ayan.
1: Ito si 0599. Good morning, George. George po. Ayan. Ay, taga San Juan dos, Lapasan. Sila Ate Maria Sintriaguerong, si Zoilo Torolio, Zairiel Princess Torilio, John Ray Cadavos, si Joshua Gabriel Guerong, Christian Iladjo Cabalan, si Zeus Patrick Torilio, Maria Liza Ucat, Jeffrey Ucat, Felicidad Guerong, Luz Biminda Torilio. Magandang umaga. Thank you po.
0: Good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At po ng taxi drivers listening to us right now, hi po sa inyo. Ingat sa inyong pagmamaneho. Naway, mapuno kayo lagi. Baba sakay. Pasahero.
1: Nako, I tell you.
0: Oras natin 9:55, magbabalik pa kami ni George. At dito lamang kayo, ha, sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart is breaking.
3: Heart 92.7.
4: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
8: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10:18 ang ating oras. The time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 cents lang per baso. Pili na. Yun.
1: Sabi nga ni Janet Jackson, again, di ba?
0: Breathe again.
1: Sana huwag tayong matakot magmahal ulit.
0: Kasi
1: sinasabi natin, masarap magmahal. At masarap din na minamahal tayo.
0: Correct. Sabi nga, love is the reason why the world is round.
1: Love makes the world go round.
0: Yes, so love makes the world go round. Iba yung nabasa ko.
1: Ah, di ba, kung dumaan ka man dun sa masakit na karanasan,
0: correct.
1: Well, kailangan mong bumangon at prove to yourself na kaya mong magmahal muli.
0: Diba? Correct.
1: Mahirap, no? Sabihin na natin, madali lang sabihin yan, Dr. Hearn, pero talaga, di ba?
0: Yes.
1: It goes through a process, di ba?
0: Correct. May panahon at proseso yan.
1: Hindi naman biglaan yan, di ba? Yun.
0: Meron lang ako. may share lang ako. Ayan. Sabi kasi dito, ang pagmamahal daw, ito, it could be a reason na ito, meron tayong pag-uusapan pa further. Sabi dito, ang pagmamahal, masarap sa umpisa, pero kapag mali ang taong pinaglaanan mo, doon mo mararamdaman kung gaano kasakit ang masaktan ng paulit-ulit. Diba? Kasi pinipilit mo minsan kasi may mga bagay na kailangan i-let go para maranasan mo or ma-realize mo kung ano yung mga bagay na para sa iyo. May mga good things naman na nakalaan para sa ating lahat. May mga lesson at blessings lang tayong kailangan.
1: Siguro ba, ang sarap sabihin na walang maling tao.
0: Yes.
1: No? Ang sarap sabihin ng ganyan, walang maling tao para sa pag-ibig. Kasi lahat naman tayo, likas naman tayo mapagmahal talaga.
0: Correct.
1: Diba? Meron tayong puso. Ibig sabihin, pag puso yan, love ang nandyan.
0: Correct.
1: Diba? Hindi tayo dapat nananakit, hindi tayo, diba? In words and in physical, dapat hindi natin ginagawa yun. Kasi ginawa tayo ng Diyos na sadyang likas na mapagmahal.
0: Correct. The truth of the matter is, lahat tayo, hindi tayo mali, pero tayo ay lesson sa isa't isa. Tayo nag-i-exist dahil kailangan natin iparealize sa ibang tao may dahilan kung bakit may mga bagay na kailangan mangyari. Ang tawag dyan, Dr. Hart, tayo lang yung nagsasabi na mali pero ang tawag daw dyan is yung mga taong passing sa ating buhay.
1: Sinasabi ko, Daddy George, lahat ng tao na dumadaan sa buhay natin, may mga kanya-kanyang purpose yan sa buhay natin. Diba? Merong iba na dumadaan lang, sinasabi natin, nagkakarelasyon natin, di ba? Ganun. Hindi nagtatagal. May purpose yun kung bakit ganun. Magbibigay ng lesson sa atin. At meron din namang tao na talagang magsistay sa atin.
0: Correct. Tayo lang din yung nagano. Tayo lang yung nagninenegate sa mga pangyayari. Pero hindi sila mali sa buhay natin. They served as a lesson and my point.
1: Asya, ito mula kay 0768. Sabi na, ano bang, ito yung nag-message, di ba?
0: Ito yun.
1: Ano daw sabi niya?
0: Si Ben, parang hindi pa siya makaget over sa fresh breakup nila ng kanyang girlfriend noong Friday.
1: Sino yan? Si Ben?
0: Si Ben. Itago natin sa pangalang Ben.
1: Ben, B-E-N.
0: Oh, B-E-N.
1: Ben, the two of us. Left no more.
0: Pasok, Michael.
1: Ano ba?
0: Sabi niya parang ano daw ginagawa niya naman ang lahat ng paraan. So, fresh pa kasi Dr. Hart. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya, masakit man, pero kailangan mong dumaan sa proseso at panahon. Kasi yung pag-heal at pag-move on, hindi naman overnight yan May proseso yan. May panahon yan. May kanya-kanya tayong timeline. Yung iba, siguro, masasabi natin medyo mabilis sa kanila. Pero may iba naman that they have to go through that para ma-fully healed sila sa susunod na relasyon.
1: O Ben, apektado na ang buhay mo ha. Sinasabi mo dito sa text mo na parang wala ka ng gana. Diba? Huwag ganyan. Allow yourself to grieve. Diba?
0: Yes.
1: Allow yourself to grieve. Diba? Masakit yan? Oo, masakit yan. Lahat tayo nasasaktan. Yung puso natin nasasaktan. Oo, agree kami sa'yo dyan. Pero huwag mo hayaan yung sarili mo na malugmok sa sitwasyon na yan.
0: Bangon.
1: Ka, kapatid. Oh. Ha? Ben?
0: Grabe, ano? Alam mo ba, Dr. Hart, sabi ko nga sa kanya, madaling mag-advise sa mga tao. Madaling magsabi ko ano ang pwede nilang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, kailangan din natin makarinig ng fresh thoughts.
1: Mm-hmm.
0: Fresh ears, fresh eyes, para may mga realization tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napapasalamat ako sa'yo, Ben, for sharing your story with us. And talagang sabi niya, hihingin ko talaga advice ninyo.
1: Yan.
0: Huwag
1: kalimutan magdasal, Ben.
0: Yes.
1: Oh. Ayan. O oh, diba? O oh, sabi nga ni ano, di pa rin, ano, kung hindi pa rin wakas ang problema, just pray lang and move in a different,
0: direction
1: siguro.
0: O oh, tama, direction.
1: A different direction. O oh, diba? Para kasi tayong pag... Ayun na nga, pag nagkaroon ng breakup, break nga eh. Para tayong shattered into pieces, di ba?
0: Yes.
1: Mabibreak talaga tayo.
0: Di ba? Ano ba yung tawag natin? Kapag kailangan natin ng space sa trabaho o yung panahon para magpahinga tayo, di ba sinasabi natin break? So meaning, me time. So meaning, sarili mo naman ang alagaan.
1: Bigyan mo ng pagpapahalaga yung sarili mo. Ay, naku. Pati ako sumasakit yung puso.
0: Breathe saka, again.
1: Ganun lang. Sinasabi ko nga, allow yourself to grieve and then bumangon ka. Kasi, di ba, hindi mo naman... And then accept. Nandun dapat yung acceptance.
0: Correct.
1: Kung ayaw na niya talaga sa'yo, sige, okay. Mm-hmm. Ibigay mo sa kanya yung kanyang kalayaan.
0: Correct, yung kalayaan niya.
1: Diba? Sabi sa'yo, pakagawasan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Kung magkaroon man, siguro, I'm not giving you false hope, pero di natin alam yung panahon kung may comeback, adi pag-usapan ninyo. Bigyan
1: sana,
0: ninyo.
1: Kung magkakaroon pa ng pagkakataon, na magkakabalikan, nagre-reunite kayo, then why not?
0: Correct.
1: And then learn to forgive also, diba? Accept, forgiveness, acceptance, forgiveness. Ayun. Kasama yan sa proseso. Sinasabi natin yung pag-get over, pag-recover dun sa sitwasyon na nandun ka, nag-break up kayo, nawasak yung sarili mo, nawasak ang puso mo, eh hindi ganun kadali. Hayaan mo yung proseso na maghilom yung sakit ng damdamin mo.
0: Yes.
1: Basta huwag pababayaan ng sarili. Alright, oras natin, 10:27. Na, daming mga messages. Ha? Sige, babasahin namin yan mamaya. Promise namin yan ni George. Pwede kayo sa Facebook page natin, dun sa Facebook post natin, at syempre, dun po sa ating text line. Again, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Sa lahat naman ng mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, ang ating Facebook page.
1: 10:27, magbabalik pa kami ni George. Diyan lamang po kayo, ha? Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Feeling stress? Hair looking dull? Nails need some love?
7: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
6: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
7: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
6: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
7: LAB Beauty Studio.
6: Your beauty, your glow, your moment.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:38 ang ating oras. Love Isn't. Same-same o The Moffats? Noong 90s. By the way, that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Love isn't always a bed of roses.
0: Correct. Hindi ganun daw. Oh, love isn't always as you see it, sabi nga ng kanta.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Kasi minsan hindi natin nakikita kung ano talaga yung totoong nilalaman ng puso.
0: Correct.
1: Isn't always the way we see it.
0: Yeah. Always what it seems. Kasi alam mo, Dr. Hart, ito naniniwala ako ha, isa sa reason kung bakit siguro nowadays, you know, the people, hindi nila ma-realize yung parang yung ibang side ng love. It's because of social media. Kasi pinapakita sa social media yung puro mga masasaya.
1: Ay, na nga.
0: Yung mga butterflies, mga ganun, yung fantasy ng love. Hindi nila masyadong naipapakita na minsan sa pag-ibig talaga, just like life, meron yan, may mga humps yan along the way.
1: Parang kalsada lang din na maraming humps. Maraming lubak-lubak din.
0: Hindi kasi naayos pagkagawa.
1: Ayun. Oh, diba? Ang hirap kasi mag-judge pag sa social media lang, George, di ba? Nakikita mo. O nga, pinapakita puro masaya. Meron din naman kasi ginagawa yung ba? Yung social media, ginagawang diary.
0: Correct.
1: Di ba? Pati yung, di ba, nalalaman mo na masakit yung damdamin niya. Di ba? Pinapakita mo. Pero yung iba naman, hindi mo naman talaga nakikita kung ano talaga yung nasa loob niya.
0: Yes. Diba? O di naman kaya lahat ng... kasi, di ba, we were taught na sa social media, hindi dapat... hindi natin i-discuss yung mga negative kasi positive lang tayo. Kaya, doon din yung downside ng mga thoughts ng iba ngayon. Kadalasan sa mga tao ngayon na ang pag-ibig is... happiness naman talaga ang pag-ibig. Oo, masaya naman. Pero may mga challenges lang talaga na kailangan nating, you know, you need to face. O, di ba? Lahat naman tayo dadaan sa ganyan eh.
1: May kanya-kanya tayong, kumbaga, daan na tinatahak.
0: Correct, diba? correct.
1: Minsan yung iba, sinasabi nila, ay, masaya sila sa pag-ibig nila. Bakit yes, ako? Lord, bakit ako hindi ako naging masaya sa
0: etong,
1: sa relasyon ko? Di ba? Huwag natin i-compare. Gumawa tayo ng sarili nating daan din.
0: Diba?
1: No. Baka may kulang lang dun sa, kaya kasi nasabi natin yung pagmamahal, yung relasyon ay inaalagaan. Diba? Okay. Kinukultivate, parang tanim lang din. Diba?
0: Oo, dinidiligan.
1: Lahat na kung ano man diba? Yung inaalagaan natin, alagaan talaga natin. Diba?
0: Kasi diba lagi natin sinasabi, sana all, pero hindi mo alam, behind those pictures, behind those smiles, marami silang pinagdaan.
1: Ay, oo. Ay, marami akong kakilalang ganyan. Na marunong, kumbaga marunong magdala din. Di ba? Na hindi mo nakikita na nasasaktan na pala ng todo-todo. Pero yun, nandun pa rin yung sweet smile sa mga pictures na pinupost nila sa social media.
0: Hindi namin pinapakita. Kasi ayaw natin mag-spread ng negativity sa social media.
1: 9345, sabi niya, good morning, Heart FM. Maraming salamat for listening. Sabi niya, wonderful Wednesday, Dr. Heart and Sweetie George. Ay, gigreet natin. Ay, si ano to? Mga...
0: si Ate Carla.
1: Bloomingdale Zumba family. Uy, 9th anniversary nila.
0: Happy 9th year anniversary.
1: Talaga.
0: Oo.
1: Congratulations sa inyo, ha? May lechon dyan.
0: Oo. Sige, punta po kami dyan. Salamat sa
1: inyo. Sa Ibunan, di ba?
0: Bloomingdale.
1: Sa Bloomingdale. Oo. Back in the man.
0: 8706, shout out sa lahat ng mga Game Tech Only Fiber technicians sa Patag Branch. Ayan, si Namerk, si Arnel, si Ricky, si Harry, si Angelo, si Marjun, sa kanila OGT na si Ma'am Liza, Charmaine, o si Ma'am Jean. Si Sir Limwell, hi to Sir Kent Edit. Maganda umaga. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: E bago makalimutan, George, yung tinutugtog natin, same-same, yes. Love Isn't title. Dati yung Moffats, di ba? Ngayon, tawag sa kanila Music Travel Love.
0: Yes, malapit and, na yan.
1: Mapapanood natin yan sila ng live dyan po sa Limkit Kai Atrium on
0: June 26 na po yan. Sa mga wala pang tickets out there, nako, simple lang para bumili. Punta kayo sa Facebook page ng Heart FM. Nakapin post.
1: Diba? Nakapin post yun. Yung poster, ng Music Travel Love. Sila din yun.
0: Sila yun.
1: Nanagko lang sila. Muppets sila sa una. Karon nanagko naman. Music Travel Love na sila.
0: Music Travel Love.
1: Pero ano pa rin, kakantahin pa rin nila yung mga kanta.
0: Yes, yung mga kanta nila sa 90s. As Muppets.
1: Life is so short.
0: O, diba yung mga Miss You Like Crazy.
1: Nilitan ko din yung boses ka kasi mga bata pa nga sila dati.
0: Miss you. Miss you. Alam mo yung paborito ni Jason Steele?
1: Ano?
0: Yung, you are the girl. Oh my. Oy, abangan natin yan. Baka kakantahin nila yan. Yeah. Most likely, siguro kakantahin nila yan.
1: Oh. Sabi ni, saan ako dyan? 6825, sabi niya, magigreet kay Jasmine Labaon. Tsaka kay Jen Irish, nagbabrush ng salon. Ay, very good. Ayan. Mga taga Ginayuran, Valencia, Bukidnon. Hi po sa inyo.
0: Ayan, may buntag. Dito naman tayo sa ating post, Dr. Hart. Sabi dito ni Ma'am Jean Garcia Candia, para sa akin, masakatakot na masaktan muli. Kaya make sure na pag nagmamahal ako, yung totoong tao na ang bagsak ko. On the other hand, hindi ako matatakot na magmahal. At least na-express ang feelings ko. If masaktan, well, it's already part of love life. A lesson to learn.
1: Sure. I like that. A lesson to learn. Diba? Wala naman kay Kiana Amber. Sabi niya, masarap po sa feeling ang magmahal ka. Pero yung taong minahal mo ay sinaktan ka lang. At hindi ka minahal pabalik. Good morning, Heart FM. Shout out naman po. OJT po kami sa Bureau of Treasury. Mga taga BSU Talakay.
0: Ay, may buta.
1: Sila sa Bureau of Treasury. Nag-OJT. Hi po sa inyong lahat.
0: At si Mieka Naps, both mo. Natatakot ako masaktan ulit ng taong minahal ko ngayon.
1: Ang magmahal ay hindi nakakapagod, pero yung masaktan ka ng paulit-ulit, yung po ang nakakapagod.
0: Yun.
1: Cheryl Navarro Oporto, sabi niya, para sa akin, syempre takot ako masaktan kasi totoo naman ang feelings na pinapakita ko. Lesson learned, mas mabuti na lang siguro na sarili ko na lang ang mamahalin ko. Mas better and secured ako sa feelings na di naman deserve sa iba.
0: Ayun lang.
1: Siguro dadaan ka dun sa phase na...
0: Yes, ganyan
1: pag nanggaling ka, nanggaling ka dun sa breakup, di ba? Nasaktan ka. So, mamahalin, yun talagang dapat gawin natin. Mahalin natin ang sarili natin. Huwag natin pababayaan yung sarili natin.
0: Correct.
1: I have a friend, lagi ko siyang nire-remind, you take good care of yourself always. Talaga, dumaan siya sa...
0: Medyo hindi maganda.
1: She's riding through the storms and everything.
0: Ano lang yan? Malalampasan mo yan.
1: O bakit din sorry? Sino yan? 0768? Listen daw kaayo kay Tex Rata i-break up. Ano yan? Ang tawagan, dili ka tubag. Okay. Personal day. I have breakup.
0: Ayun lang. Sa text pala.
1: Baka wala din siyang courage na harapin ka. Si correct. Ben pa rin ba ito?
0: Yes, si
1: no,
0: Ben ito.
1: Ben, baka wala siyang courage na harapin ka. I just don't know kung ano reason niya. Sana malaman mo kung ano talaga reason. Ask her. No? Para ma-accept mo. Yes. Diba? And learn to accept it. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Hi, maraming salamat for listening.
0: Good morning.
1: 9345, thank you din.
0: Si Ate Carla.
1: Si Ate Carla pala yun. Alright, oras natin is 10:49. Maghahanap buhay muna kami ni Georgia. Diyan lamang kayo, huwag kang aalis. Magbabalik pa kami. Ito lamang sa ating programang Music from the Heart. Sampa nga ba? The most listened FM station in Cagayan de Oro City and in Bukidnon. Kami po ang Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. New edition with you all the way. Diba? Pag nagmahal tayo, bigay todo tayo. Oh, all the way.
1: 100%.
0: Diba? All the way. Ingat lang tayo, dahil baka pag nasaktan tayo, todo-todo din ang sakit nun.
1: Sa sobra nating yung ating iniisip na gusto ko maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal.

0: Hindi na tumatalab yung sakit.
1: Wala na. Parang sanay.
0: Ako, mahirap din yun pag manhinga na.
1: Ay, oo. Oh. Mahirap, mahirap pasukin ang puso ng mga taong manhin. Yan.
0: Dahan-dahanin mo lang buksan yung puso mo dun sa ibang tao. Correct. Sakali man. Ha?
1: Yan, si 0768 naman. Shout out sa iya na siguro siya sa Valencia karon. sa may balila lang tapan. Ayoko na lang sabihin ang pangalan, ha? Oo. Pero kilala mo na yun.
0: Wala naman kay 4994. Good morning, Heart FM. Pag nagmamahal kasi, or pag nagmahal kasi, huwag mong ibigay lahat 100%, mga 80% lang, para pag nasaktan ka, may energy ka pa para magmahal muli.
1: Ay, diba?
0: Agree.
1: True.
0: Pinaka-importante dyan, bago tayo magmahal, dapat alam din nating marunong tayong magmahal sa sarili natin.
1: Yes. Diba? Sabi nga, hindi mo maibibigay kung ano yung wala sa'yo. So, unahin ang self. Ay, may buntag, Kuya Joseph Ranara, ha?
0: Uy, birthday nito nung
1: kahapon. Oh. Belated happy birthday. Kuya Joseph.
0: Labang bukod juice dyan.
1: Yung manamis na miss na buko juice. Oh.
0: Ayan na, eto na. Alam na natin na yung senyales na yan. Mamimigyan na tayong bigas tsaka groceries. The price is rice overload na. Paikot tayo ruleta, George. Asa ka magikan yung ating ang atong winner.
1: And ayan, Dr. Harta, patigil tayo sa Barangay Puntod.
0: Ay, ang dami nakikinig sa atin dyan. Sige na, palakasan niyo mga radyo. Uy, kayo lagi ha, pag nakikinig kayo ng Heart FM, palakasan nyo dahil umiikot ng umiikot yung atin pong roving team.
1: Correct.
0: Ng Heart FM. Oh. At syempre, mayroong mga instant pa premium dyan at saka sa nalalaman natin kung sino yung mga makakasali dun sa ating The Price is Rise Overload. Okay?
1: Ayan. At ang aking nabunot mula sa itong kanyang address, Barangay Puntod Block 2. Congratulations, Flor Deliz Masanegra.
0: Flor Deliz Masanegra ng Block 2, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Ikaw ang ating winner para sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na ang prize mo ha. Nasa 5th floor po kami na FICO Admin Building. And that's the Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Siyempre, ang ating The Price is Rise Overload.
1: Ay, atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Heart 92.7.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayante Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ah, parang natutunan yung puso ko doon. Kasabihan ka, tahanan mo ako, di ba?
1: Alam mo ngayon, Dr. Heart, sa panahon ngayon, we need that someone who will tell us whatever happens to you. Kung ikaw ay may problema, kung nawawala ka man, tingin ka lang sa akin.
0: Ah.
1: Tingin ka lang, hawak ka lang.
0: Dito ang pagmamahal ko, hindi magbabago yun.
1: Iyak ako.
0: Di ba?
1: Oo naman, nakaka-touch, nakaka-ano. Kasi, you know, nowadays, grabe naman yung mga pangyayari. So that strength that we gain from other people really is a big thing para sa atin.
0: Ah, di ba? Ang sarap nung sabihan ka na ano man ang mangyari, andito lang ako.
1: Correct.
0: Tahanan mo ako.
1: Yes. Oh.
0: Di magbabago yun. Tingin ka lang lagi sa mata ni Dr. Heart.
1: Oh, di ba?
0: Ay, nako. Oh. Hindi ka mawawala pag dumingin ka sa mata ni Dr.
1: May tahanan tayo. Ay, pwede.
0: Ayan.
1: Pwede naman.
0: Si HPG Noel. Sabi niya walang forever, kaya hindi kaya hindi magtatagal ang sakit na yan. Magiging masaya uli ang lahat. O, di ba?
1: Totoo.
0: Oo naman. Hindi naman dapat eh. Lagi tayong masaya sa buhay natin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung sinusuong natin, yung mga kasalimuutan ng buhay natin, darating at darating ang araw, may liwanag para sa atin.
1: Correct. Kasi kailangan mong pagdaanan yung dilim para ma-appreciate mo yung liwanag.
0: Liwanag. Alam mo, pag nasa dilim ka, kahit konting liwanag, George, na-appreciate mo na.
1: Yes,
0: diba? Sobrang thankful ka na.
1: A light inside the tunnel, sabi nga nila.
0: Alright, ang dami nang message dun sa ating Facebook page. Si Pamela Grace Mabagal, sabi niya, hi ka heart, mas nakakatakot magmahal. Lalo na kung hindi ka sigurado kung mahal ka ba talaga o komportable lang siyang kasama ka. Ouch.
1: Ouch.
0: Shout out po sa mga taga Bulao, Talipapa Market. Bulao.
1: Sa may Ipunan.
0: Ah, okay. Ay, nakikita ko to. Yeah. Oo. So, ayan, kina Apple, Neil, Elmer, kay Ate Annie, Jensky, and Rose Ann. Hi po sa inyong lahat.
1: Meno dyan eh, may spring dyan eh, di ba?
0: Ay, oo nga.
1: Oo.
0: Sarap naman makapasyal dyan. Invite nyo naman kami.
1: Yes, di ba? Itour nyo kami dyan. Ate Gina Abranilla Ravidas, nako, lahira dyan ang air kung nasi to heart. Welcome back, to heart.
0: Hi, Ate Gina.
1: From ayan. Zone 6, Luyong Bunbon.
0: Wala naman kay Gemma Palahat Pupos. Good morning, Dr. Heart and Mom George. Para sa akin, mas nakakatakot ang masaktan uli dahil nasaktan na ako noon. Ayoko nang maulit pa. Diba? Sana naman, wag na. Pero hindi na ako natatakot dahil nandyan ang Heart FM na magpapasaya sa akin. Ayan, mananitili akong solid listener forever. Nandito lang din kami. Ang tahanan nyo ngayon ang inyong Heart FM.
1: Correct.
0: Diba? Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming matsalam.
1: Ito naman si Mami Marilyn. Ito sabi niya, andito ako sa XUGS. Nagpa-enroll at syempre kasama ko kayo palagi. Di pwede mawala kayo sa akin at even single minute. Thank you, Mami. Mag-ingat ka dyan lagi, ha?
0: Alright, magpapaalam na tayo, George. Nagpasunit tayo sa oras.
1: Ang bilis ng oras, magmahal o masaktan, siguro may mga bagay na kinatatakutan natin, pero may mga bagay din na dapat suungin para to overcome those fears.
0: Yung mga magagandang nangyayari po sa ating relasyon, nag-iiwan yan sa ating puso ng ng anong tag nito, ng footprint.
1: Nandiyan
0: lagi yan. Diba? Yung mga hindi naman na magandang nangyayari sa ating relasyon, nag-iiwan din ng footprint yan. And that's what we call scars. Naway, etong mga scars na ito ay ma-turn into beautiful scars. Ika nga ni Maximilian. That will serve as a lesson para sa ating
1: Alam mo, may tawag dyan, Dr. Hart.
0: Ano yun?
1: Tiger print. Dahil sa lahat ng mga scars mo, that will serve as your identity sa mga nalampasan mong pagsubok sa buhay.
0: Ganun.
1: Tiger print.
0: Akala ko po yung pusa print.
1: Meow.
0: Mga kinambrasan sa ating puso.
1: Iba naman yun.
0: Asa, tayo po'y magpapaalam na ha. Lahat naman nangyari sa atin, i-take natin yan as lesson.
1: Correct.
0: Papaalam na po kami, ha. Maraming salamat sa inyong pag-participate, sa mga nag-message at nag-comment. Daghan ka ayong salamat. And of course, susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, launa hanggang alas 3 po tayo, dear heart. Ayan, abangan ng mga love songs.
0: Congratulations ulit sa winner natin sa ating The Price is Right Overload. Claim nyo na agad yung inyong mga papremyo dito po sa inyong Heart FM. We're leaving you a song from Maximilian. This one's called Beautiful Scars. Let's keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:25. That was The Weeknd and Ariana Grande with Save Your Tears. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Hard 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say that na 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kasi kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: With heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, and time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness, welcome at saka happy Wednesday po, sweethearts. Ang daming throwback music natin dito sa ating programa, ha? Diba? Yung mga nagmumuni-muni ngayon dyan, nako, tigilan nyo na yan. Balik ka sa trabaho, ha? Focus muna tayo kung paano tayo magkakapera dito, diba? Tamang diskarte lang. Yung mga lumalaban ng patas, shoutout po sa inyo, ha? And of course, yung mga nasa tindahan nila ngayon, diba? Nagbabantay at saka nag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM. So, pagpawala sa kalaay. Good morning! Kumusta din po sa ating mga kaibigan, mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon ngayon? Okay lang ba kayo dyan? Thumbs up naman, di ba? Magparamdam nga kayo sa akin. Mag-message kayo sa akin sa 0917-1579927. Ayan, ang bilis-bilis naman yan, Harvey. 0917-1579-927. Mag-message kayo sa akin, ha, para at least mabati ko kayo. Kumusta yung mga may nararamdaman dyan, especially yung mga broken-hearted. Nako, di ba? Ilang beses na kasi kitang pagsabihan na tigilan mo na yan. Kakastok dun sa ex mo. Good morning din sa ating mga higala, mga sweethearts na to. Diyan po sa may, saan ba yung Tabugon? Oh, happy, happy listening po sa inyo. And of course, diyan sa may Bunbon o Paul, shoutout po sa inyong lahat. Dito din sa Barangay Bunbon natin dito sa CDO, ha? Tsaka sa Barangay Bayabas. Of course, di natin makalimutan ang ating mga sweethearts diyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mga kasilinganan diyan ni Mami Gemma Popos. Mami Gems, good morning to you! Good morning din po sa ating mga laundry shop karon. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Tsaka welcome once again dito sa ating programang Heartbeats on a Wednesday. Kasama pa rin si Harvey Stone. Alright, so let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ni City Election Officer Attorney Ramil Acol na wala ng extension sa voters registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan election ngayong Nobyembre. Ilinaw din niya na ang mga hindi nakapagparehistro bago ang deadline ay kailangan na maghintay hanggang 2027 upang makapagrehistro para sa 2028 election. Dagdag pa nito, sa huling araw ng registration ay pagtanggap lamang ng application ang ginawa ng COMELEC at pansamantalang hindi nagbigay ng iba pang serbisyo tulad ng voter certification. Samantala, nagpapatuloy na rin ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan sa Nobyembre 2 habang muling ibinabalik ang regular na serbisyo ng ahensya kabilang ang pag-issue ng certification. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 Hard FM Cagayan, The Ordinary 3.7 Hard FM Buginon, Honest Natin 1220. And that song with Time Check brought to us by Virtue 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Pili na! Okay, second hour na po tayo sa ating programang Heartbeats. And of course, on a Wednesday. Ako, midweek na tayo, sweethearts, ha? At saka, nangangamoy na namang weekend. At saka, nangangamoy na naman yung plano nating gala over the weekend, di ba? But remember, it's a family day. Mas importante talaga mag-spend ng time. Quality time with family, di ba? Okay, shoutout natin, ha? Of course, yung mga suki natin. Parang pamilya na rin natin to. Yung BBQ family. Happy, happy listening. Diyan po sa may kamamanan. Hi kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and sa mga nag-lunch ngayon dyan sa may BBQ family. Happy, happy listening po sa inyo. Mami Elaine Gales, maayong pagbaniod to sa imo. Once again kay Eric Patriana, ng driver ng Orozco Minibus. Shoutout po sa inyo. And also ang atong mga sweethearts dyan sa may Bonbon. Happy, happy listening. Especially kay Joven Raagas. Maayong pagpaminaw sa imo, sir. Solid na solid po yung sweethearts natin dyan po sa Bonbon. Happy, happy listening po sa inyo. 12:21 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:37 ang oras natin. Time check brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin! Oy, that was Moonstar 88 with Sulay. Oh, ito yung mga usong-uso, diba? Sinaunang panahon. Ngayon, email na. Ngayon, mag-PM na lang sa Messenger o di kaya mag-message. Ah, ang daming paraan ngayon para mag-message, diba? So, lame lang yung reason mo na busy-busy ka at saka hindi ka makapag-message dun sa mahal mo sa buhay, diba? Oh, so, as long as kung gustuhin mo talaga, pwedeng-pwede yan, di ba? Maraming paraan pag gusto. Anyway, yung mga Gen X natin, ha? Of course, yung ating mga mga tito-tita natin, andyan pa ba yung sulat ng first love mo? Yung sulat ng ex mo? At saka yung sulat din ng may crush sa'yo, di ba? Oh, yung iba naman is wala na, naglaho na, parang bula. Tsaka batiin natin ng happy listening, ha. Ang sarap ng ulam namin ngayon, ha. Meron kaming gatang isda. Nako, sa mga kumakain ngayon dyan, enjoy lang kayo sa inyong paniood to, ha. Of course, yung mga nag-lunch break na mga sweethearts natin dyan sa may Taguloan, Misamis Oriental, shoutout po sa inyo, ha. Wala, kanya-kanyang plastada na sa kanilang paboritong karinderya. Happy listening sa inyo. And also, happy listening din kay Paring Demsoy, ha. Mayong pagpaniood to din sa imo, diha, Paring Demsoy. At saka yung mga kaibigan niya dyan sa may JRS Maramag. Gen Shine Pharmacy sa Don Carlos. Shoutout po sa inyong lahat. 12:39, ako'y magbabalik pa. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Production, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 12:52. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness, final break na po tayo sa ating programang Heartbeats. Ayun. The Price is Rise Overload na po. At eto na, iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner ng bigas at saka grocery items. Eto na. Saan kaya to hihinto? Ayun. Dito tayo huminto sa may Barangay Bonbon. Bunot na kaagad tayo dito. Winner natin coming from Zone 6. Congratulations kay Elmer Alan Daligig. Elmer Alan Daligig, congratulations to you ng Barangay Bonbon, Zone 6. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Kunin mo na kaagad ang iyong papremyo. Punta ka lang dito, magdala ng ID sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa mga Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Magbabalik ako with the music from James Blunt. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahigala, niya nasib kini inyo higalas, Kuya Arn, may giguban ka ninyo. Sabay na sab sa paghatag o gaing pagtagad sa usa ka tampo nga gisalig diri kanato. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Harold. Harold, salamat no sa imong pagsalig ni mong higalas, Kuya Arn, og sa atong programa. Manginawad ko, Harold, ana ka karon. Pasensya kay nga karon pa kini nato matagaig pagtagad ni mong kaagi. Human nga nagtawag ka diri sa ko kay medyo ubay-ubay pa atong gitagag kinabuyo sab, no? Pero karon, manginawad ko ana ka. O nga, salamat. Pero sa dili pa, kumusta, kumusta ang mga nag-maintain sa atong mga produkto karon, sa atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal. Kumusta mo diyang tanan, no? Manghinaot ko na nagpabilin yung pagsalig sa atong mga product, gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal para sa mga higala nato din ha. Gadunay problema sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag-adlaw. Sa matag-adlaw, yung kininaw, gibalik-balik mga higala kung unsay ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, pamasin nga naakit na yung mga bagong listeners karon. Okay lang sa katong na ay mga nakatisting na, nakaminti na sa atong mga product. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, para sa mga bagong na itong mga listeners, para masahayod mo kung unsay naa sa atong programa, kining atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal makatabang diya sa inyo ha. Kung naamoy problema sa pagbawas, kinahanglan mga higala sa matag-adlaw kita makapagawas sa atong hugaw. Kinahanglan malimpyuhan kanunay ang atong tinae. Hinoon di man makabsan og hugaw, pero at least naman nga ang daan hugaw nga ato nang mapagawas. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal aduna kini sa gitawag nga cleansing effect. Hinloan pud atong lawas pinagi sa pag-ihi. Ay mo katingala nga anong unsa na inyong ihi kung mamintin na ninyo atong Capricorn. Medyo lubog ay mong ihi niya, medyo laig baho ana ba, no? Tabi-tabi lang sa nag-snack niya, no? Nagkaon ba ka? Ato lang giniipasabot sa mga higala na to diyan ka naminaw, bisan ikaw, no? O mo nang ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, kinahanglan sa matag-adlaw kita makapagawas para dili magka-problema ang atong tinae. Dili kita magka-problema. Sa ngantong-ngantong kung pabayaan na to nga tagduha ka-adlaw, tulo ka-adlaw, una kita makapagawas atong hugaw, sa kantong-kantong magka-problema yung kita mahigala, manangigul na ito nga matingala ta nga nung nagkadaot atong tinae. Nga dili man ta mo inom, no? Dili mo punta mapasaran sa kaon. Pero nga nung nadaot atong tinae? Tungod na sa tagpila kaadlaw o na ka magpagawa sa imong hugaw. Kinana ato na ipagawa sa isa kaadlaw duha ka bisis ta makapagawa sa atong hugaw o ka isa. Ang importante nga magawas na ito atong hugaw nga nag-stack na. Gani na pa yung mga hugaw na nabilin sa atong tinae nga nag-itom na. Motoy number one yun nga makadaot sa atong tinae. Muna magkabukol-bukol, hantod nga malata ang atong tinae. Magsamad-samad. Muna mahitabo nga kanagiingon lagi nga colon cancer. Matod pa nila, kasagaran daw mahitabo na ng mga colon cancer na ay mahimo, na ay mga kwartahan. Basinsan, kaya na ay mga kwartahan nga usahay, kalimot na sila sa pag bawas ilang hugaw tungkol kay busy na siguro sila sa ilang mga pagpaningkamot. O muna, mapabayaan na ito itong kaugalingon. Pero kung makamintin ni mo sa pag-inom mga itong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, di yun ka makapugong. Makapagawas yun ka sa imong hugaw sa matag adlaw. Kung sa mga higala sa nato nga walay klaro ang pagkatulog, imbis sa'yo ka matulog tungod sa trabaho, pero di ko kakatulog, mitukar ang imong insomnia. Ano, ang uban, makadlaw na nalang. Kapoy kayo ang lawas, mahigala, kung wala'y tulog. Matod pa nila, nagkaedad na. Kulang na yung permente yung tulog. Ayaw po, pasagdit tungod kaedaran ka na. Musugot na lang ka nga kanunay, kulang imong tulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, mahigala. No? Pagtunga lang sa kutsara inyong timplahon. Parehas regyapon sa katong maglisod sa pagbawas. Tagtunga lang sa kutsara, kantidad lang na siya 4 pesos o 5 pesos. Makatabang na kayo ka na sa matag-adlaw niyo sa pagpangapi. Kung sa usa ka adlaw, kaduha mo mangapi, may tamo nga ta, usa ka kutsara. Pero dako na nagtabang sa mga higala na to nga walay klaro ang pagkatulog. Ibalik niya ginahinay ang imong pagkatulog mga higala. Tuwag kayo ka na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, rich in fiber ka na, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol.
Nakapangapi pa ka, nakapanambal ba ka? Kung tinod ni mong imong gimahal imong kaugalingon, kung mahilig ka sa kape, imintin ang atong Capricorn Gold with Balongay and Santuan. O sa lain bahin usab, mga higala, no, kumupalit mo sa atong Capricorn kung tistingan ninyo at Tugid's Pharmacia o Butika. Dayon, ikumplito ang pagsultis pangalan Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Anaon ninyo mga silingan na kay dili lang ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga nas pharmacian. Muna, ikumplito ang pangalan Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay? Makita nimo ang pouch niya, may pagka black, may pagka gold yellow na ay nakasulat ito 200 grams o niya na ay picture sa mais, mangustin o malunggay o tasa na baso. Mauna itong Capricorn. Pouch na siya mga higala. Dili na siya tibag ha nga itong imong ito sulura sa ininitubig. Mukuha yung katagtunga sa kutsara nga powder sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mauna siya. Kung mahitungol usab sa panakit sa atong kalawasan, dili malikayan. Kung batit na kanunay sa trabaho, lagay ng gawas ng mga singot, niya mapuli ang bugnaw ng hangin, diha na ang panuhot mahigala. Manakit atong kalawasan, usay masubrahan, trangkasuhon pa ta mahigala. Mabalda atong pagpaningkamot atong kadaadlaw ng trabaho. Dili ta katrabaho pagkaugma kay batiyo na to ang pamahaol. Ani mga higala, kung unsa imong trabaho, nagdigusyo ba kas palingki, tricycle driver ba ka, biyahidor, or naaba ka sa uma, nagtrabaho ba ka sa mga kapinyahan, katubuhan, night time nga init, maulanan ka o sa iPod, muna pag uli sa inyong balay, hago imong trabaho, manghimasa din ka, kanang nainit tubig. Pag humanian ang manghimasa ka nga nainit tubig, una ka maghapla sa Orion Herbal Liniment Oil. Natay doha klase nga Orion. Kining isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Pareha silang mga pangalan, Orion. Kining green ang taklob, mga higala. Daghan siya kagamitan. Mauto pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, labi na sa mga buntis. Di mo mabalaka o manghaplas mo sa atong Orion Herbal Liniment Oil, mga buntis. No? Kay kining green ang taklob. Kay nga, no? Wala ka na siya ay chemicals nga makadaot sa inyong bibi nga nasa inyong tiyan. Mga pure herbal ang anadya. Na siya ay acapulco, petronella, guava, kakawati, himag, luya o uban pa nga mga herbal. Walay chemicals nga sagol na itong Orion. Muna, dili mo magka-problema mga buntis ha. Di mo mahadlok mo, haplas niya na. Wala ka na siya halang. Mild siya o dili ka manimahong haplas. Protektado pag yung ka sa lamok dinggi sa higayin nga baka pang haplas ka. Automatic siya. Nga dili gikadol ang lamok dinggi di asay mo ha. Labi na sa mga langaw. Kung simba ko masahamad ka, mabutangan ni mo Orion. Di ginamudool ng langaw. Kaya nga no, tungkol sa citronella extract nga naa sa itong Orion. Kung na kay problema sa mga katul-katul, allergy, pwede kayong Orion. No, makatabang ang itong Orion. Na kay problema sa sakit sa ngipon, magkuha ugapas gamay, butang yung Orion, ibutang dito sa bangag sa ngipon. Huwag na yung mga bukol, taplaki lang na ugapas sa matagabi. Tiyagay lang magbutang ugapas nga na yung Orion sa bukol para mahinay-hinay, magkawala ka na ang bukol. Ay magkumpiyansa sa mga bukol, no? Kay daghay nilala nga bukol nga nakadaot sa tao. Og labi na usab no sa kanang adunay problema sa almoranas. Kay daghay natabangan ini nga dito karang ilang almoranas kay nakakaon sila og kining bawal. Mao na nga magkuhagapas butang ug Orion matagabi itaplak dito sa inyong lubot. Di ka maulaw kay imo man ang lubot ra. Di ba? Ana ra siya. Sa external lang apart, daghay matabangan sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob. Kining orange ang taklob, mahigala, pang massage po din siya. Pareha sila sa green ang taklob, pwede-pwede massage. Kining orange, ang nakalahi lang sa ilahang duha, kay kining orange ang taklob para sa mga higala na ito na mahilig sa mintol o bugnaw. Mauni siya ang Orion, kining orange ang taklob. May pagka-mintol, may pagka-bugnaw. Kay natin, mahigala nga mahilig ni Ana, na mintol o bugnaw nga haplas. Manag ipaiguan sa itong kumpanya sa Orion nga matagag pagtagad ang mga mahilig sa mintol o bugnaw. Kadtong orange ang taklob mo ipilia. No? Pero mas maayo nga naa sa inyo ha ang duha. Na kay green nga taklob, kining Orion, napog kay katong orange ang taklob. Para makailin-ilin lang ka sa inyo ha. Okay, manghinaot ko na sabta ninyo mahigala, no?
Nakatunga pa makatesting, testing ilang ninyo para ma-prove ninyo kung unsa ka tinuod ang atong gina-share na sa inyo, ha? Ha? Ah, sige. Kini lang usa ang mga product may galang akong i-share na kaninyo. Standby lang una. Napakuy uban pang mga product akong i-share na sa inyo unya. Ato lang sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang kaagi sa usa ka lalaki nga si Harold. Harold, ano yung mong kaagi?

Masiguro mo undang nalang kong eskwela. Kasi Papa, matod pa ni Mama, wala na ipadala-dalang kwarta. Tanan problema na ko sa eskwelahan. Ko'y na sulbad. Si Mama, nagkautang-utang na. Kinagsalig sa padala ni Papa pero wala ipinadala na si Papa. Unsa kay problema ni Papa, nga wala siya mag... padalang kwarta diri ka nama. Sao na lang na ako ni. Akong pangandoy nga makatapos na ako sa akong pagtuon. Sa akong pangandoy nga kurso, murag alangani na hinun kini. Pangandoy na ako mahimo kong magtutudlo. Pero saon nga na? Ang pagbayad ako sa akong boarding house, wala na. Man ako'y batal nga duha ka bulan. Akong kwarta. Usay si Grace na ang magtapal sa akong pagkawan. Mundang na siguro ko, nene. Wala na klaro ang akong amahan. Akong magulang si Hazel. Nagproblema na siya kay Mama. Nga dili pod kuno pwede nga kanunay na lang siya magpadala sa amo, ha? Saon na lang na ako, nene. Kasayang sa mga tuig. Kasayang sa akong mga pangandoy nga unta di ana unta ko nakasugod na ko sa college pero kanunay na ako magutman.

0: Harold?
1: Oh, uy. Grace.
0: Kanina ra ko sig pangitan mo din sa eskwelahan. Di ara man nagadiri sa likod sa gate. Murag taas kay kapanglantaw ba? Adunay mga sakyanan nga nagagiagi. Pero murag ang imong pananaw gani ang nagtan-aw ko sa imo hat. Tuwa sa layo. Napakay problema.
1: Oh, Grace.
0: Unsa ka na?
1: Plano ko nga muundang na siguro ko sa akong pag-eskwela.
0: Muundang ka?
1: Mauna siguro na higayon nga muundang na ko.
0: Time pa. Ayaw lang ko din kaputong kung unsa may problema nimo.
1: Wala akong maputong. Nagproblema ko. Duha na kabulan ako obligasyon sa boarding house na ako. Nga tagpila raman tayong bulan na natag 800 ra. Akong pagkaon, usay, ikaw na yung matunol sa ko ah.
0: Magtinabangay lang kong tagod.
1: Unsa magtinabangay? Ang ikaw, suportado sa imong mga ginikanan. Yung mutabang pa ka sa ko ah. Unsa na lailang ikasulti?
0: Sikreto lang kong nato ni, paigo-igoon lang kong nato para lang ikaw makalahutay po ka. Sagdi na ng mga problema. Dili na angay na ako mapasagdan.
1: Grace, kay obligasyon gina ako ang mubayad sa boarding house. Kana lang daan ng biruan. Ulaw po kayo nga. Butang natos pagkaon. Pila nakahigayon nga wala na ako padal ni mama tungod kay wasay kwarta. Manawag ko sa iya ha. Sige lang ingon nga basin ugma. Sunod po ugma. Na yung mapadala niya kana ako. Igo-igo rapot.
0: Kumusta na imong papa di ay?
1: Muna'y problema nga di ko katubag. Kung naasan is papa. Lanay mga istorya nga ako mabati nga basin nagbinuang na si papa. Basin iuli na gikan sa laing nasod. Gitugutan siya ni mama nga mo abroad. Para sa kaugmaon na mo. Para sa amo ni Ate Hasil. Si Ate na minyo na lang. Una siya kami undang pag-eskwela. Kaya ako high school pa niya itong higayo na. Sukad nga wala na makapadala si Papa. Mauto ni undang si Hasil. Na minyo. May nalanggali ang bana na itrabaho ngayon sakto. Huwag din isa't pwede nga magsaligo sa iya ha kaya nasa pamilya. Gani, din isa halos makahatag kay Mama. Kay napot si pamilya po. Bisan usa pa ilang anak pero nagabang pa daw sila balay. Mo nang muangal daw sa si Ate Hasil kay lumilang mangayo si Mama. Nalaapa ko. Si Mama wa na makahatag sa kuha, Grace. Maulaw ko sa imo ha.
0: Alasan pa dalos-dalos sa imong desisyon nga maundang nga pag-eskwela kay sayang. Nakasugod na kita.

0: tawagan ako si Mama. Kung si plano niya, duha na kabulan akong batal din sa akong boarding house.
1: Hello? Harold?
0: Ma, kumusta ma? Ma, akong obligasyon sa akong boarding house, ma. Yan pa ko'y kinanglanon sa eskwelahan. Kumusta si Papa, ma? Wala naging magpadala, ma? Pila na kahigayon siya, wala magpadala. Unsa ako na lang tani. Ako pag-eskwela, ma.
1: Harold, anak, ang libog ko hantod karon. Nga wala na po ko'y mautangan. Kinapa ko'y mga bayro nun. Nga ako mga utang na binas sa atong silingan dire. Naglibog ko anak, kung saan na ako ni.
0: Ma, nakadesisyon ako nga maundang na lang ko sa akong pagtuon. Kasi yung eskwela, na ako'y problema. Wala pa masulban. Tungon kay maantod pa ni mo, Papa, wala na makapadalag kwarta.
1: Maugani anak, ambot taon sana ni mo amahan. Tawagan di na makontak.
0: Buhi pa kas Papa, ma.
1: Harold, gano'ng makasulti ka ni Ana?
0: Luwa na siya magparamdam sa ato. Budesisyon na giyong maundang na ko, ma. Muli na ko niya sa ato, ha. Din ako ipugos kung dili ko makapadayon. Kaysa akong boarding house daan, usan ako maulaw. Pahawaon ako diri. Muli sa ko niya, ma.
1: Sige, anak. Sige. Mag-istorya rata diri.

Mah, Harold, may nagkaka ulit ka na. Kumusta ka diri, ma? Ani, ah. Kanunay naghasol sa imong magulang kay Hasil. Wala ko'y laing masangpit. Di na ko kautang diri sa atong silingan para sa akong konsumo. Laloy na ko ni ati Hasil ni mo. Mupadalag 500 para sa ko, ah. Ako ning ayaw-ayuman. Ang problema na po, ang bayad na po sa kurente, ane. Mayroon na ako. 700 regani na. Pero wala ko'y ikabayad. Ginoo ko, ane, ma. Mga nagkaingon ako nga, nakadesisyon na yun ko nga mundang ko pag-eskwela para butabang na lang ko sa imo, ma. Mangita kong trabaho. Kung nga na magunaw na si Papa Dari ka na to, nga wala na takasahid kung asa siya. Napabaka siya sa laing nasun o asa na karon. Ganun wala na siya magpadala. Buhi pa baka siya. Di na ito magpaabot, ma. Nga magparamdam pa si Papa. Maning kamot ko, manarabaho ko. Pasensya kay anak. Pasensya kay Harold. Mahugma mangita akong trabaho.

0: Baik rin din yan. Basin ba kantin din rin? Dam, mayong odto, Dam.
1: Ah, oh, mayong odto, Sam. Mukhaon ka?
0: Ah, Dam. Dili, Dam. Kwan, Dam, Bob. Wapag ka magkinahanglan rin helper, Dam.
1: Ah. Wapply kang trabaho?
0: Oh, Dam. Basin, nagkinahanglan pa kang trabaho, di ba?
1: Oh, nagkinahanglan ko. Pero babae man unta. Para mag-serve. Kay kagahapon, may uli na sa ilaha ang usa ka babae.
0: Dam, bisa mag-serve na lang ko, bisa lalaki ko. Manti ko magkunian na, Dam.
1: Nalasig eh. Kano sa mga magsugod?
0: Oh, karun, Dam.
1: Karun na yun. Unya, taga di samang ka.
0: Layo-layo nga mo, Adam, pero pwede na kumuli niya hapon. Kung saan may patakaroon din na mag-stayin?
1: Natural, mag-stayin yun. Kay sa'yo pa. Unya, medyo dugay-dugay ta din makaklose. Kay bisan alas 11, napay mga on din, napay mga pi. Mauba. Unya, sa'yo ta. Alas 3, sa'yo mo mata para pag-entertain sa mga pipon. Mamahaong sa'yo. Magluto-luto. Para sa anang masakyanan. Mga on na din. Sige, Dam. Ugma na lang ko. Magdala kong sininan ako, Dam. Ah, sige.

0: Ay, lamig pa ako tayo katulog. Harold! Oh, Nong! Dali na, Nong! Tabangin ko na rin, Nong! Ikaw sa helper na ako din sa kusina, Nong! Oh, kanya lang, Nong, ha! Mabangon sa umagilis ako, Nong! Ah, sige, sige, sige! Tara kay alas 3 na sa kadlaon, oh! Oh, Nong! Kwandong ba? Murag datuon man kaog pamanit, Nong! Dili ko dato, Nong! Pobre ko, akong amahan abroad. Pero hantod karon wa na magpadala og kwarta, ambot og unsay problema ni papa. Aw abroad di imong amahan? Ang imong inahan? Mano nang apply kong trabaho para ikasuporta sa akong inahan. Makatabang ko sa iya. Ambot pasabot ni mo dong. Ikaw na imong buhi sa imong mama. Maraging anak na ginano. Ay, mawitaw nga. Base na mga sudan-sudan din nga. Pwede na madala o na magdala ko? Ay, may problema na. Buutan na si madam. ay, pastilan. Sa ato pa wala kami eskwela? Oo, Nong. Estudyante na ka? Oo. Ay. Kana si madam, ayuhara na. Unya, hangyo ah. Kung nagkinang nagkakwarta, hangyo alam. Unsa man si madam? Ay, byuda na si madam.
1: Byuda?
0: Oo. Siguro mga 4 na katuig. Namatay na to yung bana. Nya, swerte siya sa iyang negosyo. Ah, plano lang yun tako nga mo-advance ko kwarta. Para ikapalit sa kinanglanon sa balay. Ako hiyato dito kay mama.
2: Ay na lang, sultihin lang.
0: Ako magumaulaw ko, tulo pa ko kadlaw diri. Ay, susultihin. Sa tabangan ta ka. Ubanan ta ka. Kunya unta, pagkahuman na ito, dirimu ulit sa kong balagabiin na kaya para akong ikahatod kay mama.
2: Ah, sige, umananta ka. Hayo na ito na si madam.
0: Salamat kayo nung ha. Oo niya, oo niya. Madam!
3: Oh, ansa ka na?
0: Kwan ba? Ituyo si Harold sa imo ha.
3: Oh, ansa ka na, Harold?
0: Ah, madam? Kung masugot ka mo, advanced ako kwarta? Kaya ako ihatag kay mama?
3: Pastilan, kabuutan ko ni mo, God. Kasagar mag-advance ni rin, labi na si Manong ni mo, kana? Para na nasayang imno nun.
0: O, matay pamilya, madam. Ulit taong guwang-guwang man ta. Di, para na sa personal na ako.
3: Pilang po yung mong kwan nun?
0: Bisog 500 lang, madam. May nalang na magamit mama dito palit-palit yung pagkaon.
3: Ah, sige, sige.
0: Ah, madam, dala ka dong ha. Harold, ako lang sa giyubanan, madam, kay napakoy hipusunong dito.
3: Ah, sige, sige, sige. Ah, lingkod sa niya, lingkod. Ah, dosmil na, para na sa imo ha.
0: Ah, salamat kayo ni madam. Pero, kinintos rin ta, madam. Wala ko'y makumpra pagkating sweldo na ako.
3: Ay, kabalaka ako rin bahala. Sige na. Pili man ako na diritsyon og didak. Nakita na ko nga buutan ka. Nakita na ko nga kugihan ka. Di ka pabaya sa trabaho. Ipadayo lang performance ni mo diri sa ko, aha?
0: Salamat kay madam. Madam, ingano imo kung gitutukan?
3: Ah, wala. Mas hindi na ka mubalik.
0: Ha? Mubalik ko, madam?
3: Sulti lang sa ko kung nakikinanglanon, ha?
0: Oo, Dan. Salamat kayo.
3: At, ay sa, dali imong inahan dito o sudan. Kinalan balik na yun ka. O dalig sudan imong inahan, o.
0: Dan, salamat kayo, Dan.
3: Ah, sige na, dala ka na sa iya, ha. Adubo ka na o kari-kari. Basin walay kanon dito. Pagdala na lang kanon, kainit pa man eh. Sige na, pagdala na lang kanon dito, Harold.
0: Salamat kayo, Dan.
3: O, sige, ah. O di kanon, ako nalang magtakos kay tuwa ni gawas ng atong helper dire. Eh. Nalapoy laing kitrabaho. Ako nung tayo matakos na, maulaw mo ko sa iyo, madam.
4: Ako na, sige na. Basta mo balik din ka ha, pag hatod ni mo ane, magsakay na kag sakyanan para dali na ka makaabot dire.
0: Eh. Oo, madam. Sige, madam. Salamat kayo ni madam.
3: Sige.

0: Dong Harold, dong.
1: Oh, dong.
0: Pasti lang bili bagay ako di mo dong, eh. Bisa ginitisitiso niya, saktos barog.
1: Kaya nga doon, dong.
0: Ay, karoon pa ko kabantay ni Madam ba?
1: Ngaon sa?
0: Karoon pa ko kabantay. Ay, bisa kung sa'y hangyo ni mo. Tanawa.
1: Unya, ay mo sweldo dong.
0: Nakong deduction.
1: Natingala ko nung.
0: Unsa yung katingala ni mo?
1: Natingala ko nga. Wala deduction ni akong sweldo.
0: Ha? Wala deduction? Samtang ako gideductionan kong 800 kay naka-advance ko, niya ikaw wala. Pilimitan na na-advance ni mo.
1: Siguro mga 3,000 na kaping.
0: Pero wala may deduction. Ay, ay, ay. Muraog.
1: Kaya gano'n din, no?
0: Ay, ay. Sakto gini akong katahap ba?
1: Katahap ngon sa?
0: Ay, ay. Dong, ako lang advice mo, ha?
1: Ngon sa?
0: Tarunga ginas, madam. Tarunga gina. Kanang kabuutan nga yung ipakita sa mo, ha? Ang pingi gina.
1: Mau ba?
0: Oo! Pasti na dong. May bala na ni mo na dong. Kaya ako nanasa akong utak dong.
1: Ngaon sa dong?
0: Ay, pasti na linghod pag gini ka dong. Niyagi na kaguyab-uyab dong.
1: Nakuyuyab dito sa butuan.
0: Oo niya.
1: Naglagyo may tungod kay. Niyon lang ko pag-eskwila. Taga dito man siya.
0: Oo niya, wala mo'y komunikasyon.
1: Kagahapon nanawag siya, nag-istoryahan na yun eh. Nang umusta, nag-I love you, hi. Kay mahal na ko siya.
0: Ah! Dong, okay na dong, uyan pabitaw mo ato. Pero ang imong hunanaw nung imong future, dong.
1: Future na ako? Kaya nga naman.
0: Future di mo nga makapadayon kapag eskwila. Hangyo ah si madam. Hangyo ah! Nga mag-working student ka, diri na lang kay eskwila. Sa to lugar.
1: Tuod na.
0: Oo, oh, kimbayo kayo sa madam sa mga markita. Gina ko nga. Lagi nung.
1: Ano man?
0: Pag working student, hanggang matapos ka.
1: Testingan ako?
0: Oo, oh, testingi. Pero, 100% musugot yun ang mga miskwila ka.
1: O sige. Tama.

0: mo eskwela ka?
1: Oh, dam, kung okay lang si mo ha. Pwede man kung hapon mo eskwela. Pero tagalas unsi man lagi ta mag-close diri, dam.
0: Pangitaan na to nagpaaki. Ganahan kay ko na minaw sa mo nga gusto ka mo eskwela. Ako ri bahala. Maghapdi lang ka diri. Eskwela pa ka pagkahapon. Pero diri ka mag-ulian.
1: Ang problema akong inahandam.
0: Walay problema imong inahan. Ako'y bahala. Pero ikaw maghatod.
1: Pwede kita duha maghatod. Kita duha maghatod.
0: Oo, basi mulayas ka.
1: Imis may school ako dam. Mulayas tayo noon.
0: Joke lang. O sige, ang ako malanggod. Na ako'y sakinan, ihatod ta ka para paghatod sa imong kinanglanon sa imong inahan. Balik para di na ka magpliti-pliti pa pagbalik mo din sa karinderya.
1: Ah, sige dam, kung sa'yo mo gusto dam.
0: Ah, sige. Kung sa akong i-sulti sa imo ha, imong tumanon, ha?
1: O, dam. Walay problema.
0: Ah, sige. Eskwela ka.
1: Karun sa dam?
0: Karun tingabli. Eskwela ka. So, good na lang ka sa pirmero kay naundangan man to ni mo. Nga di anaman po ka dire.
1: Pwede naman siguro na matawa o talonspir, dam?
0: Ah, pwede na. Hangyaw na mong eskwelan nga mong eskwelahan dito.
1: Para maikontinue lang na ako, dam ba? Mga ilang kong record dito nga pamatuod nga nagsugod na ko ni ana sa pila ka bulan para ako ipakita dire sa eskwela nga ako ipa-enrollan nga kana na lang pila ka bulan pud akong matapos akong first year college.
0: Ah, sige, diskarte he. Sige, ubanan ko ikaw sa butuan.
1: Ha? Ubanan ko mo sa butuan, dan?
0: Oo. Para kung sa'yo mga gastohon, ako na bahala. Na ako'y service. Ako na'y mag-drive. Kinahanglan magtuon kang drive. Kaya maabot ang higayon ba sa sugo? Sugoon ko ikaw, ikaw mo drive sa sakyanan.
1: Oh, sige. Oh, sige, dam. Salamat kay dam sa pagsalig.
0: Ah, sige.

0: Ah, kumusta ang pagkuhan mo sa record mo sa eskwelahan?
1: Okay, madam. Pwede na ko makakontinyo.
0: At tanaw ah. Mga on sa ta?
1: Mga on?
0: Ay, paminaw sa mayo. Ay, napagdam sa ko ah. Shirley lang tawag naman sa ko ah, Shirley.
1: Shirley? Maulo ko, dam.
0: Shirley lang, ako nang gusto. Di ba, ingo ko sa imo kung sa akong gusto tumano ni mo?
1: Oo, Shirley.
0: Kana, good. Kana, may akong gusto. Ah, sige, mga unta din eh. Mangitatagkananan. O ikaw ha, magtonton kag drive para ikaw na magmaniho. Sunod kong natin mga lakaw.
1: O sige, Shirley. Kalain man eh. Magulang rakay na ako. Na mag-Shirley na ako. Pagutanon ako kung pila edad niya.
0: Nabusog ba ka sa itong pagpangaon?
1: Oo, Shirley. Wala ko'y pangutanaon, ta.
0: Sa ka na?
1: Pila na edad ni mo, Shirley?
0: Ako sa'yo mangutana sa'yo mo, ha? Pila na edad ni mo?
1: 20 na, Shirley.
0: 20? Grabe pagiging kalinghod.
1: Oo. Pero mature na akong nauna. Sugad nga wala na magpakaba na akong amahan.
0: Ako, 39 na. Mag-14 ako next year. Mag-14 ako.
1: Tinood ba nga, biyuda na ka, Shirley? Wala na imong bana?
0: Kisa nagsulti ni mo. Imong manong-manong dito sa karindir yan, no?
1: Oo.
0: Oo. Nakoy anak, babae, isa lang among anak. Tuwa sa lang nasod. Nagtrabaho. Nasya dito.
1: Oo, wala kay laing anak.
0: Wala na. Isa lang. Babae. Ako na yung nag-manage sa karinderya. Ano nga. Nakoy sa katindahan nga grocery.
1: O na kay grocery, Shirley?
0: Oo na ah. Sige lang. Umanong tara ka dito.
1: Umabay.
0: O sige. Manguli na kita.
1: Mangyunta ko sa iyo nga. Sa tinood lang, Shirley. Nakoy uyab diri.
0: Dili ko masugot. Makikita ka sa'yo mong uyab diri? No, manglakaw na kita.
1: Pero,
0: unsa man, gusto ka mong nag-wiskwila?
1: Ayaw.
0: Ah, naaraman gani din na. Ay, napag-unauna niya ng babae ngayon mong uyab diri. Ang imong kaugmaon mo yung mong unauna-on.
1: Unsa?
0: Mau ka na tinood.

0: Ah, may eskwela ka na?
1: O, oh, sir. Ato na ko.
0: Napakay kwarta ni mo?
1: Ah, sige lang. Niapa man ko'y 50 ako. Mamasahe lang na ako.
0: Ah, namata ka niya.
1: Oh, iskalibo. Wala na ko'y makubraan eh. Napay akong bayroon sa eskwelan.
0: Dawata ka na. Ay, pag-una ko nagdidak-didak din na. Ako rin bahala.
1: Shirley.
0: Stutuod. Sundoon ta kao niya, ha? Pag gawas mo sa eskwelahan. Dito tama ni hapon sa gawas.
1: Namay ka rin diri adiri.
0: Lahit niya ako, ha? Negosyo man eh. Dito tas gawas. Kita lang do, ha?
1: Ha?
0: Oh, ngano na to lala ka? Pasalamat ka. Nagpakita ko kabuutan sa imo, ha? Ikaw rin ipakitaan ni Nako Harold.
1: Sige.
0: Makamping ka, Pistoy. Pwede makahangyo?
1: Saan siya ka na, Shirley?
0: Dili ko gusto nga na yung mga babae nga ikauban ni mo. Mauna yung makadaot sa imong pag-eskwila, di ko gusto nga mag-uyab-uyab ka, ha?
1: Oo. Oh, sige.
0: Bantay ka, ha? Sira ka. Oo, niya. Tapos, mandiay na kay tinago nga babae.
1: Wala. Tumano na ako ibang gusto makatapos lang ko sa akong pag-eskwila, Shirley.

0: sabi nimo, Harold, sukad nga naa kas ako ah. Nalimtan na ako akong mga problema. Kamingaw sa kumbana, 4 years pa siya gikan ni Panaw. Oto akong anak pod, nanarbaho, para sa iyang kaugmaon. Ako nagpabilin ko sa karinderya. Gatiman kinin akong maayo. Sukad nga abot ka na enjoy ko. Salamat kay Shirley. Pwede ba makahangyo? Ansa ka na? Mahapitad ako kay Mama. Tulo na kadlaw, wala ko kanto sa iya. Ah, sige, sige, wala problema. Basta idahanin mo, ato na to. Pero kung moingong ka nga, pwede mamisita ka? Kung kinsa nga babae, di ko masukot. Ang imong kaugmaon mo, inunaw-naon ni mo, ha? X na sa ako anong mag-uyab-uyab ka. Pero kung problema sa imong inahan, mag-uban ta. Tana, ato ta. Kabalo na makamu-drive. Tistingan ako, ako'y drive. Ah, sige, sige, sige. Kay lukatan ko ikaw lisensya. Lukatan ko ikaw lisensya. Lisod magmaneho, nga wala kay lisensya, pero kay dili kay visitor eh, ikaw ang mag-drive. Para makita na ako nga, pangaya na ka nga, pwede na ka na ako lukatan o lisensya. O sige, ako'y drive. Ma? Oh, anak. May kini aka. Mayong gabi, dam, amaw niyong imong amo. Di ba ikaduhan na na kong ari diri? Ayaw man ituod ko muna akong sasakyanan.
1: Nakaari na si Shirley, ma. Hangyo ko sa iya nga, duaon ka. Kumusta ka diri, ma?
0: Ah, okay na, anak.
1: Napakay magamit diri, ma.
0: Oh, naapa man.
1: Kumusta si Papa, ma? Huwag ibalita, ma.
0: Wala lagi dong. Nagtuo ko dong, ha. Basing na natoy lain imong amahan. Na nagigkapuyo. Ambot kong asa nga lugar. Kaya imposible na sab. Nga bisan gamay di siya makapadala ka nato.
2: Ah, dam?
0: Alam ko tawagag dam, Ma'am Shirley. Maulo ko. Ah, dawatan ni dam ah. Ah, unsa kini? Para na kay magamit dire. Ah, dos mil kini. Ah, para na sa'yo ha. Para di na magkaproblema ni akong trabahante.
1: Shirley, salamat kayo.
0: Ay, napagunaw na ni Ana.
1: Na, sige, ma. Ito sabi, ma, ha. Maganihan ako din, ma. Ikaw na bahala sa gibili ni Shirley nga kwarta.
0: Salamat kaya ni Ma'am Shirley, ha? Ay, sige lang. Pag-ingon lang, Harold, kung wala na magamit si Mama ni mo, ako na bahala.
1: Kaulaw, ano yung saon na lang ang sweldo ni ini, Ma'am Shirley? Huwag yung pag-eskwila.
0: Nga, puros na utang. Wala ka na yung problema. Sige na. Harold, tana. At, dam, ulit na mi, ha? O sige, magamping mo.

0: Sa kita song lawas. Ano sa ka, Shirley? Ay, pwede ba nga ubanan ko ni Mar? Oh, marangit sa ko ni Manong. Ah, sige-sikip si Mangita si mo ha. Nung? Oh, uy! Gatis ra. Isan asa nalang kauban-ubano ni Ma'am Shirley ha. O saan ibalita dong sa inyong lag-lag? Wala. Abi ni mo dong, balaay lang ka dong. Balaay? Ngaon sa? Ay, gayon, pastilan. Nalamatan kay uyab pero nga nung magkakahiring sa palibot kung unsa ni mga gipakita nga kaayo, kabuutan. Kung ako palang nawa na, impas na. Kay nga no din, no? Ay, nagkanin na tingala sa imo mga kauban din eh. Mga babae, nga, paborito yung ka ni madam. Wow, kay balo, no? Manangisa sa imo, no, nga, magpauban si Ma'am Shirley. O, asa na po mo? Wow, kay balo. Ako lang mo drive. Ay, ay, saan yung oras? Alas 10 naman? Bago gani nga sa isin ni close. Ah, sige, sige. Kaya ako lang sa maghinahinay din yung plastar sa mga lamas para lutuon niya kadlaon. Ya, yeah, abin mo dong. Okay na sa mga dong. Pila na kay gayon nga istret na imong tulog. Alas 5 na kamata, alas 6. Unya, umaksyon kang tabang na. Suguon na ka. Nagsalig si Ma'am Shirley nga na masaligan po nga magbantay sa kasir. Mo na nga, pirminti mo lakaw. Amot nung ako ka balo. Anong simig lakaw? Unya, ka namang lakaw mo. Asa mo pengod? Mga ondra. Pamalitan ko ng t-shirt. Patay! Panto na ni Puging Kagmayo kayo. Tingala ko, eh. Kwapo mag-t-shirt ni si Harold. Dong, pagka taon na ni mo, pagkataon nga unsa, sos! Bata pa yun ka. Layo pa yun ka sa malaktasan. Panhiidong. Sa bagay, 20 anyos pa ka. Paingon pa pagkagulang-gulang, linghon pa yun kagamay dong. Pero panhiidong, kung unsa'y gusto ni Ma'am Shirley, birahin na. Birahan nga unsa. Ah! Mahibala na ni mo na. Ay, na akong pasultiya. Ikaw yun. Sige na. Ando na dito masing nagpaabot si Ma'am Shirley sa'yo mo ha. Nananghid naman ikan diri. Mananghid ko kayo para may balok akong asa ko. Ay sus, si Ma'am Shirley pa. Di nakaangay mananghid diri sa ko ah. Respeto lang kibali. Mau gani. Sige nung, ato na. Sige, sige. Oh, Shirley. Di amalig kita sa ko eh. Ah, lisod pa doon dito ta sa akong Pinoyanan. Ngayon akong katabang dito. Matingala nga na ako'y kauban. Nga lalaki pag yun. Total, ugma sa'yo, pauli na ta. Yung trabaho na ako, ma'am. Ako'y kauban mo, ako'y mong amo, di ba? Ah, sabagay. Ah, sige na. Di ata mga tulog? Oo, mau relax lang ko. Lodge man na, ma'am. Hotel. Patay. Hotel.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
3: Mabuti na ko uno kung di ko makastick. Sa kanlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay sa CR kada madala pag cellphone aron magkabawas.
2: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
1: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, mone siya human sa pila ka semana nga na-crash ka sa motor.
5: Natulo na ron.
4: Tulo ka semana. Mauna yung perting ugahan na.
5: Ayaw na, ayaw na.
4: Oh, ayaw na. Unsa gitambal, ha?
5: Orion.
4: Ay, Orion. Okay, so mana yung Orion herbal oil, haplas ng bayan. Efektibo?
5: Ay, super.
4: Ha?
5: Super. Very effective.
4: Very effective.
5: Retso kauga ang mga tangos. Wa na mo.
4: Tanaw ka isa, no?
5: Ayaw ka isa.
4: Ah, grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto ni Nerveplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang

Oh, Shirley, ngano'ng itutukan ko ni Ma? Gwapo ginay kang mataka. Salamat. Oh, imuhihikap akong apeng. Harold, okay lang sa imo ha? Nakauban ko ni mo kanonay? Oh, malipay gani ko, Shirley. Salamat. Kung ako yung pangatanon, enjoy ko kanonay nga naaka. Sukad nga niabot ka sa karinderya, nagmalipayon ko. Labi na akong magkauban kita. Oh, salamat kayo. Huwag ba kayo na matikdan ka na ako sa akong ipakita nga kaayo o kabutan na sa imo ha? Nakabantay, maayo ka. Wala ba kakabantay kung sa ibot pasapot sa tulang gusto ni mo akong ihatag? Wala. Harold, wala akong magtuo nga makagusto ko sa usa ka lalaki nga susama ka ni mo. Oh. Harold, gusto ka na ako. Mawala akong mga problema ah. Tanan akong ipangunauna kung anak ka. Parayan pag-eskwila ako'y bahala. Kung sino'y plano ni mo? Malipayan kayo ako ngay kauban ta ka. Unsay kauban? Nag-uban bito ta? Labi na. Kung kita na. Kung kita na, nga unsa? Kini atong panagsuod, nga bisan tao ko ikaw, trabahante ko ikaw sa karinderya. Himo ana to relasyon. Kung mo okay ka, bisan manghud tara ka. Surely, pwede ba makagako sa imo? Ayaw kahadlo kita lang doha diri. Surely, I love you, Harold. Unsa? I love you. Love of my life. Oh, Shirley.

0: Dali mo diri tanan mga taga Karinderia.
1: Ma'am, unsa ka na, ma'am? Ma'am, unsa na, ma'am?
0: Tako ipahibalo sa inyo, ha? Para mahibalo mo, para dili na lang mo sige katingala, ha? Si Harold, dili na ni trabahantin kaoban ninyo.
1: Pundang nakabdong Harold?
0: Dili.
1: Dili nung. Oh, kayo unsa day?
0: Unsa day na, ma'am? Dili na siya kaoban ninyo nga trabahante dili sa Karinderia. Matawag ka inyo na po siyang amo.
1: Atay! Daan palagi na ako.
0: O si daan palagi na ako, Doy.
1: Wala, wala, ma'am, wala. Wala yung problema, ma'am.
2: Hus, pastilan, kabuutan sa mong among lalaki nga bago. Shirley,
0: maulaw ko. Ayaw na. Kung mabot ang higayon, magpakasal na kami ni Harold.
1: Boss Harold, boss!
0: Shirley, salamat. Wala ko magtuo mahitabo kini sa akong kinabuhi. Mosa ka tong ingon ni mong uyab ni mo dito sa Butuan. Kalimti na siya, ha? Magsilos ko. Ayaw ka bala ka. Mahigugmar ka diri ka na ako. Bisan magulang ra ko ni ma. Ayaw ka bala ka. Karunil kita na. Higugmaon ko ikaw.

0: astilan, Boss Harold. Swerte bata pa kayo. Astilan, busing na. Pasensyagi kayo sa inyo, halong ha. Ay napaghahawin og kaning mga kutsilyo diha nga hiwa-hiwag lamas. Bito, bus. Ay pagbus-bus diha, no. Ibubus-bus ka niya maulaw, tano. Pero okay na kayo kay buutan makadung, Harold. Busa mo'y tawag sa'yo, gikan ka ron, ha? Naulaw ani, oy. Unya, wapahibala ni mami ang anak nito nga nurse. Nahibalo na. Kung sa'y kalipay daw sa'yong mama, kinanglan ako'y bata pa daw ko. But pasabot niya nga dili siya gusto ng masakitan niya ang inahan. Akong ipasaligan nga panggaon ako yung mama.
1: Kanagyod, swerte na kay dong.

Abi ni mo Kuya Ern, nagtugod kami kung sa karinderya sa akong asawa. Nagpakasal na kami ni Shirley. Tuod, hapit 20 katuig ang among gap. Pero mahal na ko siya. Buutan kayo. Pati akong inana ko nang ikauban. Pero ang ko lang, Kuya Ern, wala ko kay balo. Hantod ka ron. Wala ko kay balo kung asa akong amahan. Kung buhi pa ba siya? Pero okay lang sa ko kung nana siya laing pamilya. Nagitalik na niya si mama ang apil na ko. Pero kaloy sa Ginoo. Matawag na sa swerte gihapon ko. Kinakaangkon kong asawa nga magulang pa na ako. Pero okay na kayo, Kuya Ern. Mahalo na ako akong asawa nga si Shirley. Tungod kay siya ang nakahatag ka na akong maingkog maon. Nahimaw na akong magtutudlo karon. Tungod sa iyaha. Busa, hantod sa hantod akong pagmahal sa akong asawa nga si Shirley. Kuya Ern, din lang ko taman. Dagan kay salamat o manghinaot ko. Padayon ang paghatag ni mo kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagi sa matag tao. Kay mao na ikikalingawan na mo din sa Pikas Karinderya, din sa among lugar. Ang imong drama, ang mga panid sa gagapon, imong magtatampo, Harold. Dagan salamat, Harold. Oh, grabe, Harold. 20 anyos pa ka, naminyo na ka sa 39-40. Di na to'y bala ng kinabuhi sa tao. Di na to'y bala. No? Og, kung mapagdang mga limang pangandoy, basta di lang ka magpakuha sa paglaon. Matuman gyapon ka na. Huwag ay inyo kalimti mga higalan. Ito mga listeners ang ito mga product. Mauna'y pinaka-importante. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og sa atong duha ka klase nga Orion, nga Haplas. Ang green ang taklob. Walay chemicals. Og kumplito sa herbal. Og sa atong orange. Ang taklob may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pero ang green ang taklob, daghan siyang kagamitan. Basta sa external lang apart sa atong lawas. Huwag na yun sa atong Nerviplex Syrup. Ay kalimti mga inahan ang inyong anak na nag-eskwela sa elementary. Ipatagamtam sa ila inyong pagmahal, inyong gugma. Ma-feel na sa bata. Paghungit nyo sa usok kakutsara sa Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Ma-feel na sa bata ang pinangga sila ni nanay, ni mama o ni mami. Ana, no? O sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule usa kini nga makatabang sa mga tao nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos ha, pwede mo take niya na basta nawala ang ganas kaon. Okay, dika salamat. O labi na sab sa atong B40 ang high dose nga B vitamins. Pero pwede ra magpalit mo niya na B40 lang capsule. Di na mag high dose, pero mao gina siya ang tinuod. B40 capsule ang high dose nga B vitamins, no? Og pwede na sa mga tao nga adunay nerves neuropathy nga naka-feel din na og mga tusok-tusok sa tiil, kalit maminhod nga mga kamot og tiil. B40 na kada adlaw, malibihan na matambalan sa atong B40. Sa atong dagang health problem ang itikar sa atong Megacare. May gala, no? Katong nagproblema din na sa high blood, paliguna gininyo mga ugat. Kung nai-inheritance ninyo nga high blood mo para kumo pressure ang dugo, ligo ninyong ugat. Maminusan ang flap, no? Ligon man siya. Basta maka Megacare Softil Capsule ma. Iyan na mahigala. O niya, ang mga diabetes din na, mukunhod ang inyong blood sugar. O niya, na yung mga tatay din ha, paglikay mo sa mga Alzheimer. O man, tag 60 plus pa, naango-ango na. Tag 70 pa, di na pa na makaango-ango eh. Nagani ni 80, wala man ango-ango ha. No? Kaya naka Megacare Softil Capsule. Mga babae din na nga, nag-antos sa dysmenorrhea pag abot sa bulan bitaw. Megacare Softil Capsule na. Mga batanon din ha, nga dili gusto nga magka-acne, magka-pimples breakout, mang Megacare Softil Capsule. Usa lang kapsulan yung mga silingan. Makatabang na ka na. Kung sa atong Fairbite Capsule, nga gamay lang trabaho, daling kapuyon, luspad tanaon, maglipong-lipong, ay na nyo pasagding ang problema. Gusto ka mahibalik imong pagka-blooming, mag-Fairbite Capsule. Ay mo pagpawala sa vitamins, dili siya lasa o taya o dili maghilab imong tiyan. Nindot ka itong Fairbite Capsule nga vitamins. I-maintain lang. Kung asa mo ana sa ato mga product, pwede ka na siya nga klase nga product inyong i-maintain. Ha? Okay, digan kay salamat. Kini si Kuya Ern, inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. Huwag pag-ayo-ayo sa inyong matrabaho, mga lakaw. God bless you all.

0: Ikaw na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello. Maayong adlaw sa ato ang mga suking tigpaminaw. Maayong hapon, maayong buntag, kung unsang orasa man muna kapaminaw ni ato ang programa. Kininyong ubos nga higala sa kahanginan, si Kuya Franz. Kauban na po nato, no? Pribilehiyo na to kanunay makauban ang inyong tigtalambag sa kahanginan. Si Dr. Choi, Dr. Francis Olvis Bantilante. Hi, Doktora. Yes. Maayong adlaw ni mo diha.
2: Hi, Sir Franz. Mm-hmm. Maayong adlaw. Happy to hear
1: yes.
2: you again.
1: Oh, yes. Salamat po, Doktora, sa kahigayunan.
2: Happy yun ang mga listeners po. Gagiming nga, biya po sila ni mo, sir.
1: Lagi, no? Oh, hopefully, Doktora.
2: Lagi, karang gagiming nga, napunta ni Buttercup.
1: Oh,
2: Nabisi si ma'am kay nagmasteral.
1: Yes, nagmasteral siya, Doktora, sa iyahang pagka-licensed professional teacher.
2: Yes.
1: Oh, mag-apply si Buttercup. Actually, si Buttercup, usagin na siya ka-teacher, and then magmasteral siya para sa iyang mga requirements to teach in the future.
2: Yeah. Kay lahi nagyugayo ang labanan karon sa mga maestra, no? Dili lang kay sila pa na ay backer or na endorsement letter.
1: Mm-hmm.
2: Dayon, kinahanglan na yun na kay masteral.
1: Yes.
2: No? Maski pag na kay mga pila ka. Kani, di ba sa unang sir, ako nahibawaan is kanang makasablang ka, na kay experience sa pag-teach is bonus na na. Pero mas pinaka-bonus jud kung nakay masters, no? So, if ever naay nang apply nga, naay masteral, mas mulamang jud to kaysa katong mga naapay daghang extra credentials.
1: Yes.
2: Oo. So, kaya nga, no, requirement naman good siya in terms of, like, example, sa mga hospital, kami, so, kinahanglan, naapod may mga diplomate, naami mga fellow, inana ba? So, kung naay mga apply nga, mga diplomate o fellow, dali gina sila ma-dawat. Kay requirement man na sa hospital nga naamoy na ani nga certain percentage ng specialista ana ba, so same food I think sa DepEd no, nga kanang pugi points po na para sa ilang division or ilang school kung naay mga masteral nilang mga teachers.
1: Okay. Dokot sa kalahian sa diplomate og fellow.
2: Ang diplomate is, like, sample sa amo sa family medicine.
1: Yes.
2: Ang first na mo, kung nakagraduate na mi, and then nakapasa sa among research, certified family physician.
1: Mm-hmm.
2: Pero, kung nakapasar na mi sa among oral exam o written exam, sa diplomate, muna po na siya.
1: Mm-hmm.
2: So, diplomate, family physician na mi. And then, kung naanamigi sub-specialize, like, example, 2 years of specialty in geriatric, or palliative care, or kanang
1: diabetologist
2: do. O, kanang inana, 2 years mo po ng training ang diabetologist, or kanang ang uban is kanabitang sa public health, may nana, and then mag-submit ka sa imong mga list of nga patients, inana na yung mga requirements, and then kung ma-comply ni mo to, ma-confirm me as fellow.
1: Fellow na.
2: Oo. Or pwede po nag-teach ka for 5 years, or training officer, kaya ang requirement para ma-chairman ka is you're a fellow. So, like example ako, like training officer ko sa Corazon Hospital, so this year, 2 years na ko kapin, so pwede na ako ma-apply o fellow sa family medicine.
1: Okay. So, aside sa being diabetologist.
2: Ang uban po, kanang mo-take sila sa ubang specialty, I think mo-take sila sa ilang mga fellowship nga, oral o written exam. I don't know kung sa pailain nga mga requirements sa ila. Kaya naman na uban nga, fellow sila in ila pong specialty. So, I think every specialty, lain-lain sila ang mga criteria. Pero, syempre, dapat mupasar ka sa ila ang exam.
1: So, kung pananlitan, nag-apply ka, Doktora, sa usa ka hospital, tapos naakaaning diplomate or fellow, mas taas ka og chance nga matawag kaysa ato ang graduate lang ka as medicine.
2: Okay. Though, kita mang good sa Philippines is gamay ra kaayo ang doctor compared sa number of patients. So kasagaran jud sa mga doctors is ma-hire gyud na siya kasagaran.
1: Okay.
2: Oo, and then ang diana na lang dayon magdiferensya kung MO3, MO4 ka. Ang imo ana po dayong slot dayon mas taas man na og item ang kanang mga MO4, MS2, dayon kung fellow pa ka, pwede pa ka ma-MS3, sumay na na ba?
1: Okay. So, bottom line, doktora, kung gusto na ikadali makatrabaho,
2: magmasteral.
1: Magmaster.
2: Or mag-fellow.
1: Okay. Katuing mong doktora, ito ba nga kanang gamay ra kayo ang kanang sa doktor compared sa number of patients?
2: Mm.
1: Oh, so, meaning kung ma-doktor na ka, makapasar ka sa physician, sa licensure exam, doktora, no?
2: Mm-mm.
1: O makapasar na ka na, mahimo na kang doktor, mas dali na ka makasulod kung mag-apply ka dito sa mga hospital.
2: Mm.
1: Unlike magod ka ron sa mga education, magod ka, daghan magod ka, ayaw ka.
2: Mm.
1: Aside nga naka...
2: Daghang teachers.
1: Yes, mm. Oo. So, grabe good ang competition karon when it comes mm-hmm. sa hunting jobs.
2: Yes.
1: O sa teaching. Dili naman ganito, doktora. Before, nagtrabaho man ko merchandiser.
2: Mm-hmm.
1: Ako mga kauban kay mga engineering graduate.
2: Mm-hmm.
1: Na yung mga pasado na sa kuan ba? Education. Mm-hmm. O late passer na sila. Pero naragid gihapon sila dito. So, grabe good ang competition no, sa pag...
2: Oo. Kinanglan na pa kay endorsement.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan masteral pa ka. Pa kay... Kanang i-ranking?
1: Mm-hmm.
2: Muna akong madungog sa ila.
1: Yes, o. Na,
2: i-ranking,
1: no?
2: Ranking.
1: Tama. O, dili sa yun.
2: Dili,
1: dili yun. Dili sa yun. O. So, lisod kayo ang pagpangita o trabaho. Kung natay trabaho, ato ganyan siyang i-treasure.
2: Mm-hmm. O,
1: kay mo ganyan lifeline ato for the meantime.
2: Yes.
1: And then, nila na nabangita ang trabaho. Katong fit kunon siya ato ang nahuman. Kunon siya po ato ang ganahan ng klase sa trabaho.
2: Yes.
1: Okay. So, muna good ang kamatuoran sa Pilipinas.
2: Pero ang uban, sir, mga TikToker, dagko kayo na islag swildo kayo sa nato.
1: Lagi
2: mga
1: tinood.
2: Vlogger.
1: Yes.
2: Oh, inana. Ang uban, manggod, murag na kuha na inana. Pero gamay ra manggod, siguro sa 100 ka vlogger,
1: para
2: siguro yung 5 ka buksikat.
1: Mm-mm. Ana, ana. Po.
2: Talent, gihapon na. Good.
1: Lagi. At ako, gihapon tabang na social media, doktora.
2: Yes.
1: Na maka-income, gihapon yung wala na magtrabaho, no? Passion nila nga magsuroy-suroy, passion
2: uh-huh.
1: nila nga mag istorya di atubangan sa kamera,
2: mm-hmm.
1: and then makita ra pud sila. Oh, at least another way na pud nga moin ka mga Filipinos.
2: Oh, pero ni Angeline, sa iyang painting na nga, kwarta na siya, nalipay
1: yes.
2: siya,
1: ooh.
2: Kay kapalit na siya siya ang mga school supply. Ganina, nag-shopping siya sa iya ang school supply.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Thank you kay siyang Kuya Jandel nga nagpa-portrait sa iya o si Tita Marisol o si Tito Bob nga nagpa-portrait po siya.
1: Wow.
2: Kisa pa kay ganahan magpa-portrait diyan ni Angeline. Oh. May discount.
1: Pila na ni Angeline, Dok?
2: 12.
1: Wow.
2: Mm.
1: Oh, at that early age, doktora, no? Mukabalo na siya mo income sa iyahang talent.
2: Oo.
1: Yan.
2: Mau, Jun.
1: Wow.
2: Ayun ko niya. Uy, ako, drawing nga po ko. Sketch po ko diha. Mother's tira ba?
1: Ano, kita pa yung pag-portrait na siyang balay, Dok? Atong family ninyo portrait.
2: Dili siya, Adto. Mara ito, ipicture niya ni Awat pa siya, Adto. Kaya marang naan naman siya idea ang saan magkuan. Pero mas nindot yun ang mag-sige siya portrait harun mas mahanas siya. Practice makes perfect ng good gap.
1: Yes. And then, bata pa si Angeli.
2: Mm-hmm.
1: Oo, taas pa kayo ang pwede niya maabot sa iyang talent.
2: Lagi man, kita ako sa iyang mga sketch, makaingon yung kumuna. Nga, alo, inani na siya ng level sa sketching and kuan ba. Muna ako ang advice sa mga mama, no, tanawa, obserbahin yung mga anak unsa ilang skills, unsa ilang talent, haron inyo nang suportahan.
1: Yes.
2: Usahay gani, mga saba pa ka, kay nagtinapulan, no, kanang maglimot-limot sa iyang schedule, sa iyang klase, sa painting, inana. Pero in the long run, makita ra po na nila ang fruit sa imo ang pag-guide sa ila, dili lang sa ilang school, hasta po sa extracurricular nila, sir, bakay. Ang mental health biya ang importante
1: yes,
2: kayo sa mga bata karon no kanang dali sila ma-down wala kayo sila friends in ana or kanang feeling nila di sila importante kay kanang wala sila extra skill compared sa uban so may nana ba so nindot nang naapod siya ka devotan og time like example kanang nana sa painting ba sa
1: yes.
2: dancing ba or sa music ba or even sa sports kay makatabang po na nila nga mag-discipline and then makita nila nga hala na aday ko something good. Oo, dili lang masige ra siyang cellphone, dili lang
1: magsige
2: oo ana ba. Kay like example sa imong anak, di ba mahilig siyang mga anime man siguro to?
1: Kuan no? Oh, anime siya
2: more
1: doktora.
2: More on sketching
1: yes.
2: or kuan pod. Inana so muna nga nindot yun nga mahon po na nila ila ang kuan kay wata ka ba lo later in life basin makatabang po na nila sa ila ang development ba.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dili lang kay ma-focus sila more on sa gadgets.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So mga mami, mga daddy, mga mama, mga papa, suportahin yung mga anak.
2: Mm-hmm.
1: Oo, kung sa ilahang mga hidden talent to discover ng mga talents pa po. Pero kung silang hobbies, tapos pakita ninyo nga makaayo, tabangin na sila suporta eh.
2: Mm. Oo. Even sa pagburos, di ba sir?
1: Mm.
2: Oh, ato ang gina-advocate dani, ang ato ang omega-3,
1: yes,
2: ng omega care, no? Kay makatabang na siya sa brain development sa baby, no? Mm-hmm. So ato mga mothers, even ako sa pagburos na ako, nag-take po kong omega-3, gi-prescriban jugo sa kong ubigay ni, no?
1: Mm-hmm.
2: So, and then, nakanindot sa mega care, sir, di ba? Kay lahira siya sa uban.
1: Yes. Wala dili siya ba ang lansa?
2: Yes. Dili siya fishy odor niya.
1: Mm-hmm.
2: Ang kanan, sir, kanang taste, yun, sir, ngamurag usahin mo, balik sa imo ang tutunlan, no? Ako, inaana ko sa una, pero agwanta ko na ginako kay kabalo ko for the brain development sa baby na ako. Pero kaning mega care, smoother jo kayo nga inom. Yes. Kaya mag-inom ya ako, mag-abii, ana.
1: Oo. No, so, ginamintin ng doktora, no?
2: Oo, yes, sir.
1: Para kalaman sa ato ang mga kuandihan, no, listeners. Si doktora gapatronize ko dyan sa itong mga products. Muna mo endorse si doktora. Magiging ganyan siyang heart. Kaya personally, iha ganyan siyang na-use. Ginagamit ko niya ito ang Mega Care B40 o Coffee Corn.
2: Mm. Less na ako mga banhon.
1: Mm.
2: And then, kung ma-feel yun ako sa unang dry akong skin.
1: Mm.
2: Since sa Mega Care, marag nili na kayo dry ako skin.
1: Wow.
2: O dayon ko answer ka ng tulog ni mo,
1: sleeping pattern
2: katabang po.
1: Yes.
2: And then, syempre, nabi ako ikuan sa heart food nga tambal, no? Nag-clopidogrel nabi po ko. So, muna nga, so far, wag yun, isaka akong mga cholesterol in ana,
1: wow,
2: no? And then, nakatabang po siya, doon nag-clopidogrel ko na po ko yung omega-3 sa gabi. Oo, dayon, kaya na ako mga banhod-banhod, manalasan dyan siya sa B40 na to nga B-complex.
1: Ayan. Mm-hmm. So, sa itong mga listeners diyan, no? Kung doon na mo ana sa mga problema, mga banhod-banhod, pwede na mo gamit og B40. Kato mga nagbuntis po diha na ito mga mama o mga nanay. O pwede po kayo tamo inom og Mega Care para sa brain development sa ato ang gisabak.
2: Yes.
1: And then makanindot po siya sa kutis. O then sa mga batanon nga ni doktora, no, katundo na yung mga pimple breakouts.
2: Na,
1: yes, makatabang po kayo to sa ilahang na ito ang Mega Care nga dili mo daghan ang ilahang mga acne.
2: Mm-mm.
1: O, and then kung sa mga napoy uban nga during silang menstrual period, nga grabe ang ilahang pagsakit sa ilahang
2: kanang dysmenorrhea.
1: Dysmenorrhea, ayan. So makatabang po kayo nga malisen ang inyong sakit because ang ato ang Mega Care doon na siya gitawag og anti-inflammatory. Tapos mas maayo pa siya effect kaysa ato ang ibuprofen. Ayan. So, katotong mga kuandiha, doon ay mga problema nga sama niya na ng mga babae, pwede kayo tamo gamit sa ato ang Mega Care. Okay, Doc. Pandayon ta, dinhita doktora sa ato ang texters. Nga tagapin yan. Matod pa ni ma'am. Good afternoon, Doc. Akong bana ba, sige lagi glipong, dayon murag sige inaton ang iyang mga anit sa ulo.
2: Mm-mm.
1: Si Ma'am Marilyn from Pinyan.
2: Mm-mm.
1: Okay, sige Doc.
2: So, na siya dizziness, no? Dili po ka siya high blood, no? So, mas maayo siguro yung ipacheck niya dito sa ilang health center ba or pacheck ninyo og dool nga doktor diyan sa inyo, ano, pabipihan.
1: Mm-mm.
2: Kung dili ba taas ang blood pressure, kaya usahay ka na murag. Ang uban gani, ma-feel nila nga murag nang huot ang ilang tangkugo.
1: Mm.
2: Oh, even murag ang imong scalp, murag mabinaton.
1: Mm-hmm.
2: No, isa sa na siya sa symptoms nga high blood. No? And then malipong ka, kay ang imo ang BP is taas. No? Ang ubang usahay, ang pananaw ni mo, medyo blurred. No? Kaya ang imo ang, kanang itawag na mong optic disc, medyo murag nag-hubag. No? So, muna siya nga, isa na siya sa simptomas nga tag-as kay blood pressure. Or pwede po, ubos iya ang hemoglobin, no? So, pwede po siya magpa-CBC. And then, dapat siguro i-roll out na to, sir, kung dili ba siya taas og cholesterol.
1: Okay.
2: Dili ba siya taas og sugar,
1: mm-hmm,
2: no? So, inana. Kaya lahi mo po ng migraine. Ang migraine, kaya nakatilaw yung kong migraine po, no? Kaya muradyog mo, contraction ng imong ugat, nga sakit nga murag siya gikumot then mo undang then
1: sa ulo lang apart do
2: oh nya yeah. One side rigid put muna karon nakakuan ko nga inani da gibati sa kumban na dayon mas grabe gyud na siya nga migraine no no so muna in ko nga ladi gidalim so pero okay ra kay ang iyang tambal, syempre kabalo man ko sa iyang tambal, sa iyang tambal sa neurologist niya, hindi mo na lang po akong gitake. Nipalit na lang po jug ko. Pero I think na-trigger to agi kay sikog coffee nga coffee beans. No, sikog coffee nga coffee beans yan, na sikog bilar-bilar. So, isa to siguro nga naka-trigger po nga nag-migraine ko. Ayun na, so, lahi po na siya. So, I think sa iya, basin taas lang siya cholesterol or taas pa siya sugar or kung dili ba, low iyang hemoglobin or high blood siya.
1: Okay.
2: So, mas maayo siguro magpa general check-up ni sister. Mm-hmm. No? Kaya, siyempre, as we always say, health is wealth, Jod. So, prevention is better than cure, good. No? Kaya, mas mahal yun na magkasakit yung nga medyo malala siya. Kaya, ang naaraba tayo tendency dari sa Pilipinas nga mag-procrastinate. Nabibo lang ta kadali atong yakap, no? Kaya hala, halos ta na, nagpalinya dito, and then, wala namang gutuog ka ng general check-up ba? Then after ato, wala na dayon. No? So, mara nga, importante yung kayo, kung nakaibation, mato dyan ka. Mapacheck up dyan ka. And then, kung inon kasi mong doctor nga follow-up, tagay kong inani nga mga resulta, mas may image na ikuan. Guys, sabi tao, example, taas siya blood pressure, peligro kayo ma-stroke. Or peligro kayo nga maapiktuhan niya mata. Or maapiktuhan niya ang kidneys, no? So, inana, simba ko lang, maanarabadayin ta. Pero di gana siya madalag simba ko lang. No? Dapat good nga, kung sa kuan pa, ang atong mga doktor, gitagaan nagkahibalo sa Ginoo. Kay ang ilang authority is gikan pod sa Ginoo, no? Di po na sila siguro makapasar og doktor kung wala po na muragi bless po sa Ginoo ang ilang pagtik sa exam, no? So, muna nga although usahay sa puton si Doc, maagi siguro kay task kay linya. Dayon ara siya gamay nga time to see all the patients ba usahay na inana or wala ka balo na po siya problema, no? So, inana niya. Ang ato alang ikuan dyan na as soon as nakagipamati, mas better yun nga magpa-check up ka dayon. Dili ni mo i-procrastinate. Ano man ta? Yes. Inay medyo grabe na ayha pa.
1: Oo. Na mag-iuban doktora nga mahadlok po kuno sila nga magpa-check up. Kaya basing mahibala nila ang sakit. On sa may take ni mo, anak doktora?
2: Para na ako, mas may mahibawaan dayon. Kaya sa maga panimo, nga dili siya mulala. Yeah. Example, high blood. Hindi ma-control na dahil niya ang blood pressure. Dili na ka maabot sa time nga ma-stroke ka. Hindi ka maabot sa time nga nadaot imong kidney agi sa hypertensive nephrosclerosis, which is mo number one reason for dialysis, no? Second na ng diabetes, no? So, inana ang mahitabo. Ay hana noon mo magpakonsulta, ininag medyo na ano yung mga komplikasyon, no? And then, like example, sa cancer. No, na yung mga bukol yan na dayon gibaliwala lang.
1: Yes.
2: Katunayan noong nibuto na, dako na kayo, ang uban na mag-ulcerate naman ang mas, no? Ayha pa sila, which is kasagaran sa nag-ulcerate na, sagaran ana nakakalat na sa ubang area sa imong lawas, no?
1: Okay.
2: So mo na nga kinahanglan pa ka mag-chemo, uban mag-radiation, aside pa na kinahanglan tang-tangon just to debulk. Nana, so kung gamay pa lang unta to, mas maayo nga na check na, malignant pa or di, natangtang na, or sayo sila nakakemo nga na may uban nga ma-cancer free after chemo.
1: Oo.
2: Or radiation. Kana lang manggong lisod na kung naana ka sa stage 4.
1: Pero mo lagi mas maayo ba itong sayo pa? Dili pa dako ang gasto. And then, dili pa man inanakalala ang problema.
2: Yes.
1: Dok, gina-advise po ni mo na ang kuan, kana ginatawag nila nga annual panel check-up or sa termino na doktor, executive check-up annually?
2: Yes, oo. Kay mas maayang maginang inana. Kay nakay kuan, bitaw record every year kung sa itong mga daan ni mo. So, makompare dahil na ito, kanay, dali na ito makita kung naikausaban, no? Sa imong crea, sa liver, or sa bang heart ni mga problem. Mabitaw nga naagyo na sa civil service nga dapat natay annual medical exam. Pangayuan ta sa atong HR o medical certificate nga fit to work ka. No? Kay, syempre, kung masakiton ka, sigag absent. So, dili ka productive sa imo ang work. No? And then, if ever wala kay annual-annual, niya, makalitan lang ka nga grabe na dahil mong sakit,
1: yes.
2: Diretso na ka sa mga komplikasyon, inana. Siyempre, ang imong sweldo sa imong trabaho, dili na enough para pagtambal nimo. Muna nga naay mga tests nga advisable kung 30 years old ka below, napoy mga test nga advisable if 30 years old above na ka.
1: Okay.
2: So, usually, kung 30 years old above na ka, nanay additional nga ito mga fasting blood sugar, chorea, SGPT, no, nanay additional nga mga ECG. Kay kung usually, kung 30 years old below, katurang basic, X-ray, CBC, UA, stool exam, kanarasiya. So, katong mga expected na nato nga nanay, manggawas ng mga kaliwat na sakit, usually, apilo na po dahil itong test.
1: Mm. So, importante kaya doon natin annual nga medical examination.
2: Yes.
1: Yes, basta sa mga trabaho, doktora, sa mga dagkong company, di ba, required?
2: Oh, yeah. Even ang kanang bitang insurance nila, na yung EPE nga part, no? Nga na yung mga unsay mga laboratory test ipakuha sa inani nga age. Kasagaran, mag-age siya magkuan. Unless maingon ang pasyente nga diabetic ko, high blood ko, so pwede nakapakuan. Pero kung wala ra ka, healthy ra ka sa imong feeling, magdepende na na sa imong age kung unsay mga high risk nga mga manggawas nga mga sakit nimo anong idara. So usually appeal na po na siya exam.
1: Okay. So kana doktora, no, diha din ta makadumdum nga prevention gid ay.
2: Oh, so ang purpose ana is para ma-detect early.
1: Yes.
2: Like daghan jud may masakpan nga tag-as og cholesterol. Ang the next ana tag-as og sugar, dayon. Ang uban tag-as og uric acid or ang ilang mga liver enzyme like ilang SGPT, SGOT elevated na. So at least ma-advisean sila on their diet, likay sa mga alcoholic beverage, which is usual sa mga tag-asog SGPT or kato, nang sugay mangdugo kung mga pista, tag-asking cholesterol, ano ba? No? So, at least sa lifestyle o diet, makakuanta. Pero kami, makatagid gyapon ming tambal. No? Labi na, musulat di amin dito fit to work. No? Bas, ako yung marang butangan dito, but must take prescribed medication. No? Kay, syempre, kung di isla mo inom, ah. Wala pag fit to work siya karon mga pila ka bulan from now basin dili na siya fit.
1: Yan. Kay wala siya moinom sa gi-prescribe.
2: Yes.
1: Andi na ko ikuan doktor na obserbahan doktora ba pero siguro kay magkaubos naman na to ang panahon at ang nila nino sa next episode. Nganong nagkadaghan karon ang mga kaso sa chronic kidney diseases. Andi nagkabata pod ang mga naiguan na ang mga sakit. So ato nang tubagon doktora sa sunod kay nagkahurot naman pod atong oras. Kabalo ko it takes time na siya doktora nga imuhang tubagan na nga pangutana. So doktora nahot na naman taog panahon. Namilit na lang sa tanila no. Okay, kini si Kuya Franz magpabili na ning mga pulunga. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine answer. Mag-invite ta nila nga yes, mag-text, may message or magpa-shoutout sa atong hotline. Ang among hotline number for your messages is 0909-304-8924. No, atong usbon, pwede mo mag-text, mag-message, unsay mga gipamati ninyo regarding sa inyo ang lawas, regarding sa inyo mga tambal or naamoy mga exam diha, nga gipatest niya, wala pa ninyo na pa-check, no? Basin mga imong opinion, no? So, 0909-304-8924 or pwede po sila mag-message sa atong Facebook account na Doc Choi. And then, sa mga diri sa Zamboanga del Norte, sa Dipolog, Dapitan, or nearby municipalities, kung gusto sila magpa-check up na mo sa clinic,
1: yes,
2: no, pwede nila kontakon si Neil. Ang amo ang number is 0910-755-9686, no? Ang amo ang schedule sa clinics is sa Dipag Med Wednesday and Saturday morning. Naapo ko sa Prime Med, sir. Bago ni siya ang Prime Med, no? At bang na siya sa Agape. At bang sa A4M Pharmacy. Kuan po ko dito Wednesday afternoon o Friday morning. And nibalik na ko sa Ace Hospital, sir. Pod check up every Saturdays afternoon.
1: Okay. Sige, so daghan kayo ang mga location ni doktora. O pagpili lang mo ko asa mo adlawa dinhi makaanhi kay makater ra mo ni doktora. Okay, so salamat kayo dok no. So sa makausap pa dok, ato silang ignon nga utangin mi next time because kami ni doktora for the meantime manamilit og miingon sa inyo na
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 93.7 This is Heart FM. Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendioro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. I know we're burning right now kasi ang init sa labas. Pero we're chilling. Diba sabi nga natin, nagre-relax tayo dito sa mga love songs sa Heart FM. And we are a few minutes before we wrap up the show, Dear Heart. Susunod na si Harvey Stone mamaya. But by the way, Eternal Flame right there by the Bangles was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamihan sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Hala sa mga empleyado out there. Break sa kapit na mag 3 o'clock. O, diba? Merienda break. May pa-pizza si boss. thank you naman, diba? Sige, shoutout yung mga boss nyo na nagpa-pizza ngayon. 0789, Ma'am George, Iputada Taxi, Noel Oclareta, Chong Amo, President, Dondon, si Joseph, Amo Dispatcher, si Joey, si Jojo, Parley nga yan. Boging, mauna, mga solid, tigpaminaw sa Heart FM, the best station from Pokins sa Kalam. Maraming salamat for always tuning in. Hi to HPG Joseph. Oh, taga ano yan eh. Putada yan si Kuya Joseph eh. Oh, belated happy birthday, Kuya. We love you. Oh, 3611. It's nice to be back, Heart FM. Greetings coming from Tina's Place sa Balingasag. Magandang hapon dyan sa may Tina's Place. Sana makapunta kami. Oh, let's see, di ba? Oo, makita-kita tayo dyan. Speaking of asaan, eto rin si 9837. Shout out kay Tassie. Oh, si Tassie. Oh, love. Allen Solana ng Hasaan. Oh, di ba? Ay, si Allen ng Solana Hasaan. Okay, I got that. It's now 2:48. We'll be bringing you the... Buyoy will be bringing you the final set of my love songs this afternoon. Hey, stick around.
1: Heart 92.7. Psst.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy.
6: Mm-hmm.
5: Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Inihayag na City Councilor Eric Salcedo na aabot sa 400 million pesos ang nakalang pondo para sa ipatutupad ng Artificial Intelligence o AI Traffic System Project sa syudad na layong mapabuti ang pamamahala sa daloy ng trapiko. Ayon kay Salcedo, gagamit ang proyekto ng makabagong teknolohiya upang otomatikong matukoy kung saang mga lugar mabigat ang daloy ng sasakyan. Ipinilawanag din ng konsehal na bahagi ng proyekto ang real-time traffic monitoring na maaaring makita sa cellphone ng publiko at dito agad malalaman ng mga motorista kung aling mga lugar ang nakaranas ng matinding trapiko upang makapili ng alternatibong ruta. Sinabi pa ni Salcedo na inaasahang makakatulong ang AI traffic system hindi lamang sa pagpapaluwag ng trapiko kundi maging sa pagpapabuti ng traffic management at road safety sa lungsod habang patuloy ang pagdami ng mga sasakyan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 3:20 na ng oras natin. Magandang hapon, sweethearts. Mainit po na hapon, 41 degrees ha, grabe. Ang init. Anyway, welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sama-sama na naman tayo na dalawang oras po. Ha? So, kasabay yung merienda nyo, yung pamamalengke nyo, and of course, sabay din sa uwian ng mga workers natin. Ha? Kaya mag-enjoy lang tayo ngayong hapon na to. Wednesday na Wednesday po. 0917-157-9927 para po sa inyong mga requests at saka shoutouts. Maaari ding mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 2.7 dash Cagayan de Oro City. 3:30, more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: daw natakaroon sa atong saka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Amin na sa dadagaday ko. Tagaruhas na sa bay-bay pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mo ani usa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
0: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 3:45 ang oras natin. Kasama niyo pa rin ha, Harvey Stone. Oy, ano ba yung kinakain niyo ngayon dyan ha? Ang laki po ng ginanggang, di ba? Sarap ng ginanggang. Pero para sa akin, parang hindi na ako natutunawan eh. Kailangan ko ng soft drinks. Hoy, mayong hapon ha. Tsaka happy listening kay Rosalyn. And yung mga kasamahan niya dyan ha, yung pamilya niya. La Vistre family, dyan po sa may Maramag, Bukid Noon. Demsoy, mayong hapon sa imo. At saka yung Genshine Pharmacy, dyan po sa may Don Carlos, Bukid Noon. Shoutout po sa inyong lahat. Christine Jean, mayong hapon. At saka yung mga Orozco minibus drivers natin. Eto, nagbalik na yung mga message nila ha. Maraming salamat. 3:46 ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Ito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
5: Yes, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
11: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
10: 24 po.
11: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
10: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
11: Oo.
10: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
11: Oo.
10: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bugaynon, oras natin 12 minutes after 4 o'clock. Welcome po sa final hour po ng ating programang Hard Afternoon Drive. At syempre, that was some music from The Huntricks with Golden. That song was brought to us by Magic Flakes. Cheese, kalimins at cheese or crunch. Mulami po ang break ni mo. Nako, for sure ha. Kumakanta at saka sumasayo yung mga chikiting natin ngayon. Sino pa bang batang hindi nakamemorize ng kantang to ha? Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon ha. Yung mga drivers natin at saka may pabati tayo ha. Sa lahat po ng iputada drivers natin. Of course, kanilang president. Hi din kay Noel Oclarit, kay Chong Among. Ilang president ha? O si Chong Among. Don Joseph and sa kanilang dispatcher down si Joey, Jojo Parlingayan, si Buging. Oh, mga solid tigpaminaw din sa Heart FM. And maraming salamat from 0789 Jason Tisoro ng AMK Abdul Taxi. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan ha, mga kasamahan mo. And of course yung Alta Dua taxi drivers natin, yung mga poging-pogi ha, yung mga macho natin, mga Alta Dua drivers. Oras natin 4:13, magbabalik pa ako with the music from Dionella. Of course keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa baybay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, dan dili na pud sila luya, inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Isong may puso.
1: The best variety of music all day. Heart 92.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginon. 4:20 na ng oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And that was a song from December Avenue with Saksiang Langit. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon kay Edwin Amilao. Maraming salamat, ha. At saka kay Christine Jean. Ako, nag-sad face na naman tong babaeng to, ha. O, huwag ka nang malungkot, ha. Mag-enjoy ka lang sa mga music natin dito sa Heart FM. Alright, check na natin ang kalagayan ng topic sa ating lansangan. Of course, makakasama natin ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J Tagalog of Abdullah Kim Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Arbiston, ang Musto Ramulal, Quirino Avenue Crossing, sa Pengulan dyan. Dire-diretso ka, pupunta ka dito sa Pugon. Okay naman ang Pugon, pero may tilap na rin dyan. At kung kakalan ka naman ng Osmeña, ay nako, wag ka lang kumanan dyan. Napakahaba na ng pila dyan. Traffic na. Haba-haba na. Ngayon, makalusok ako dyan, dire-diretso ko, balik ka uli sa Musto Ramulal. At dito sa Bailey Street, medyo mag-build-up na rin dyan. Ang napalapas ka ng Claro Embrecto. At ito na, sa Claro Embrecto po, ito, na-stop na ako dito sa Cosi ng Corrales.
0: Alright, maraming salamat po sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasalan ang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Tuts, ang Abdullah Kim Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin mga sweethearts, we've got 43 minutes after 4 o'clock. And time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy happening sa ating mga papauwi ngayon na mga workers natin, ha? Especially yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking pabrika natin dito sa Misamis Oriental. Shoutout po sa inyo, ha? Especially dyan po sa may Tagaloan, sa may Villanueva. Ako, ang dami nila. Nasa bus sila ngayon, ha? Tsaka naka-Heart FM. O ingat po sa pag-uwi. Tsaka dapat sa pagdating sa bahay, may malaking ngiti si misis, ha? Kasi dala-dala mo yung paborito niyang pasalubong. Yung pandikoko. At saka yung Spanish bread, di ba? Tsaka ibang misis din, paborito niya yung binangkal. Oh, happy, happy listening nga pala sa inyong lahat dyan, ha? At saka batiin natin ng happy, happy listening. Eto, ha? Si Mommy Elaine Gales ng Burgos del Pilar. Happy, happy listening po sa inyo. At saka yung mga suki natin sa may Promised Land, Makasandig. Mommy Marilyn, maayong hapon sa inyo, Sir Eddie Kenya. At saka yung mga suki natin dyan sa may Carmen Public Market, ha? Kaya Ma'am Nanette Raniego. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload, ang ating recap. Tingnan natin, ha, saan ba yung listahan natin dito. Ay, parang nawala yung listahan natin dito, ha. But anyway, congratulations once again yung mga winners po natin ngayong araw na to, ha. Basta huwag kalimutan, pumunta lang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa May Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Alright? ID lang po yung kailangan natin para at least maibigay namin sa inyo kaagad-agad yung inyong napanalunang bigas at saka grocery items. Yung mga winners natin, congratulations muli sa inyo. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:45 na po ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. The price is Rise Overload. The price is Rise Overload.
6: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is Rise Overload.
6: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is Rise Overload.
6: Marami ang mananalo, araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. At saka eto ha, yung mga winners natin kanina ha, quick recap tayo. Elmer Alan Daligdig ng Barangay Bunbon, Zone 6. Flor Deliz Mazanegra ng Barangay Puntod, Block 2. Congratulations din kay Michael Jude Sabido ng Sabitsko Taxi, ating taxi driver winner. At saka kay Lorenzo Estolano ng Barangay Nazareth. Anyway, maraming salamat ha, mga sweethearts. At muli, bukas, sama-sama na naman tayo. Thursday edition. Ako, napagbilis ng panahon talaga, no? Bukas, Webes na. Akalain mo, parang kailan lang, nag-Monday. Tapos bukas, Webes na. Anyway, maayong pagpamina once again sa itong mga friends niya, mga sweethearts natin sa may Mahogany section, kay Nanette Raniego, kay Bebe Impasis, Laura Borja sa Panoy Lumpia Maker, ay kay Junjun Inting Raniego, Tiboy Laguna, and of course kay Jennifer Palencia and kay Ma'am Jen Jen Aritaza. Happy listening po sa inyong tanan din ha. Anyway, I'll be back tomorrow. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: 92.7. This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
5: Oras natin ngayon, eksaktong alas 7:30 na nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok sa ating Heart FM Balita.
6: Heart FM Balita.
5: Samantala, live pa rin tayo nababanginggan ha, sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo nababanginggan via Heart FM 93.7.
6: Heart FM Balita.
5: Ngayon din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may nababanginggan via Heart FM 92.7.
6: Heart FM Balita.
5: Samantala, live tayo nababanood sa lahat po ng mga naka-online dyan. Tayo po'y live na nababanood sa dalawang pages po ng ating Heart FM, ang ating Facebook Live. Samantala, ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
6: Heart FM Balita!
5: Mangyari po lamang pakifollow po ng ating mga pages. Samantala naman dito sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion at ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
6: Heart FM Balita!
5: 7:31 ang ating oras sa Play Smart, Play Bright with Newstart Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Heart FM Balita.
5: Narating na, narito na ang ating mga balita mula sa Bukidnon.
6: Heart FM Balita.
5: Mahigit 15,000 rehistrado negosyo sa Bukidnon ang nananatiling operational. Sa kabila ito ng epekto ng inflation at pagtaas ng operational cost. Ayon pa kay Balay-Balay City Bankers Association Incorporated President Ronel Pama, patuloy na matatag ang agrikultura, agro-enterprise at ecotourism na itinuturing na pangunahing industriya ng lalawigan. Gayunman, aminado ang opisyal na apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, ang manufacturing, logistics at livestock sectors dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at farm inputs. Nagbabala rin si Pama na maaaring maapektuhan ang maliliit na negosyo kung magpapatuloy pa rin ang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya.
6: Heart FM Balita.
7: Samantala, inihayag ni Valencia City spokesperson to the City Mayor June Calario na nasa sangguniang panlungsod na ang magiging pasya kung itutuloy ang panukal ng pagdeklara sa lungsod bilang highly urbanized city. Ayon sa opisyal, kailangan masusing pag-aralan ng konseyong usapin bago makapagpasa ng resolusyon na ipapasa sa Malacanang dahil may kaakibat itong implikasyon sa pondo at pamamahala ng lungsod. Sa kasalukuyan na nanatiling component city, ang Valencia City ngunit kwalipikado pa rin ito sa HUC status batay sa kita na higit 50 million pesos at populasyon na lampas 200,000. Patuloy lamang tinututukan ng City Council ang hakbang at programa na mag-aatid sa lungsod sa target ito makamit ang mas mataas na klasifikasyon.
5: Aras natin, alas 7:33 na nagmamadaling umaga. Panghuli sanay ng ating balitang Bukidnon, mas pinalalakas pa ng local government unit ng Bangantukan ang mga inisyatibong pangkabuhayan sa komunidad. Ito sa pamamagitan ng pagbabatupad ng iba't ibang proyekto sa ilalim pa rin ng Department of Labor and Employment at DOLE Assisted Livelihood Program. Kabilang sa mga naisang katuparang proyekto, ang inilunsad ng Barandillas Senior Citizen Livelihood Association sa Barangay Barandillas sa General Merchandise Project at ito'y naglalayo makapagbigay ng dagdag nakita sa mga miyembro nito. Sumunod din ang Hand in Hand Livelihood Association sa Sitio Balogo, Barangay Langkataon na matagumpay na naglunsad naman ng kaparehong proyekto sa ilalim ng naturang programa. Kayo din inilunsad ng Madaya Senior Citizen Livelihood Association sa Barangay Madaya ang Rice Trading at Agrivet Supplies sa project na inaasahang magbabalangas pa ng kabuhayan, pati na rin ang kita ng kanilang mga kasabi.
6: Heart FM Balita.
5: Alas 7:34 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
3: Heart FM Balitang Mindanao.
5: Sa ating balitang Mindanao, patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa ramdam ng mga driver yan ha, sa may Davao del Sur.

0: Tour. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganang. Carl, maayong buntag. Detalye.
1: Ramdam ng mga driver at commuters sa Davao del Sur ang epekto ng panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong linggo. Ayon sa ilang tsuper ng jeep at habal-habal, nadagdagan ang kanilang arawang gastos sa pasada habang nananatiling mababa ang kita. Sinabi nilang commuters na naapektuhan ang kanilang budget dahil sa dagdag pamasahe at pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin. Dahil rito, nananawagan ang ilang transport groups ng posibleng ayuda at pansamantalang suporta mula sa pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na opisyal ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa transport sector upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa mga residente. Inaasahan na magiging malaking usapin pa rin ito habang nagpapatuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
2: Heart FM Balita.
0: Tabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Mas binagtibay ng Japan at Brazil ang kanilang strategic partnership sa ginarap na kauna-unang Foreign Minister Strategy Meeting sa bansang sa Tokyo, sa bansang Japan. Ay kay Toshimitsu Motegi, Minister of Foreign Affairs ng Japan, mahalaga umanong global partner ang Brazil dahil pareho ang mga prinsipyo nito sa Tokyo. Sinabi rin ni Motegi na kinagagalak niya maisagawa ang unang strategic dialogue batay pa rin sa Japan-Brazil Action Plan na inanunsyo ng state visit ni Luis Inacio Lula da Silva, ito sa bansang Japan noong nakaraang Marso. Samantala, sinabi naman ni Mauro Vera, ang Minister of Foreign Affairs ng Brazil, na layunin ang pulong na maisakatuparan ng mga napagkasundo ang hakbang para mas o para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
2: Heart FM Balita.
3: Sa hiwalay na balita, dumating na sa China si Russian President Vladimir Putin. Layo ng pagbisita ni Putin ay para mapalalim ang strategic partnership mula Scandinavia at Southeast Asia. Regular na bisita na sa China, Putin, kung saan makailang ulit na itong inimbitahan ni Chinese President Xi Jinping. Huling bumisita si Putin ay noong Setyembre, nga nakarang taon kung saan naging guest of honor siya ni Xi sa Malawakang Military Parade. Ang nasabing pagbisita ni Putin sa China ay isang linggo matapos bumisita si President Donald Trump.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang sports, bigo sa unang round ng International Day Strasbourg. Ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ni Ukrainian qualifier Oleksandra Oleknikova. Ito sa score na 6-3, 5-7 at 3-6. Sa ilalim ng 16-degree cloudy conditions sa center court, nagsimula si Ayala ng maayos at nakuha ang unang set matapos ipakita ang determinasyon na bilang ang isang matagumpay na drop shot winner. Naitala niya ang unang set sa kabila ng komplikadong estilo ni Oleknikova na puno naman ng looping shots, slices at drop shots. Ngunit sa ikalawang set, nakabawi si Oleknikova at pinilit si Ayala na gumawa ng errors dahilan upang mapunta ang set sa Ukrainian sa score ni 7-5. Sa deciding third set, nagpakita si Ayala ng determinasyon. Nagpakita ang gilas sa maabang rallies at mahirap na shot making. Nabilang na ang short angle, forehand at swinging volley winner. Subalit, nabigo pa rin siya.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nilinaw ng aktor na si Ding Dong Dantes na wala siyang planong pumasok sa politika. Sa kabila ng paglutang ng kanyang pangalan sa ilang survey, bilang posibleng kandidato sa Senado para sa 2028 national elections.
4: Ginoo ko.
3: Ay. Ayon sa aktor, mas nais niyang manatili sa industriya ng pag-arte at magpatuloy sa kanyang mga advokasya kaysa sumabak sa mundo ng politika.
0: Tama!
3: Bagamat aminado siyang may interes siya sa pagtulong sa kapwa, sinabi nitong hindi nangangahulugan na tatakbo siya sa anumang posisyon sa gobyerno. Ibinahagi rin ng aktor na naging mas aktibo siya sa kanyang advokasya noong panahon ng pandemya dahil sa mga hamon at kawalang katiyakan na naranasan ng entertainment industry. Kasabay nito, ipinagdiwang din ni Ding Dong ang kanyang 30 taon sa showbiz habang patuloy na gumagawa ng mga pelikula at teleserye sa telebisyon.
0: Ayun.
3: Ay, pinsan mo naman to.
0: Yung pinsan ko ngayon. Very good, Insan, ha? Very good, Insan, ha? Sa iyong, sa iyong tambito. Tawag doon?
3: Yung parang advocacy.
0: Oo, oh, advocacy mo. At very good din sa iyong decision. Diba naman yan?
3: Oo.
0: Yeah. Congratulations sa iyong decision na huwag tumakbot, makisali sa gulo ng politika.
3: Correct.
0: Alam nyo naman, di ba? May mga artista naging politiko. Pero ngayon, parang kakaiba na sila doon. Di ba? Kasi syempre, babaguhin ng iyong mga idealismo ng paniniwala, ang iyong mga desisyon ng politika. Diba? Alam niyo naman ang politika dito sa bansa. Wow! Ang ganda ng palabas, parang teleserye. Diba?
3: Although advantage sa kanya ha, kay Ding Dong, na sikat si Ding Dong.
0: Ay!
3: Kaya kapag pumasok siya sa politika, ay may chance din siya.
0: Eh di ba nga si Senator Robin, number one yan dahil syempre sa kanyang kasikatan.
3: Yun,
0: at syempre, iba pa rin. Meron din naman talagang plataforma.
3: Yes,
0: pero sabi nga natin, di ba, alam mo na iba't ibang tao at iba't ibang mga idealismo at paniniwala ang mga nasa mundo ng politika. At pagdating mo doon, syempre, hindi mo naman naiiwasan. Ma-absorb at ma-absorb mo yan.
3: Yung kanilang, yung kanilang culture, kumbaga.
0: Kultura na talaga ng politika yan.
3: I mean, wala namang masama. Hindi naman masama na pumasok sa politika.
0: Tama,
3: kasi tayo, kapag pumasok tayo sa politika, ang tawag dyan, public service. Siniservisyohan ng publiko. Hindi na may merwisyo sa publiko.
0: Pero ngayon, grabe na ba? Grabe na ang drama! Ayoko na lang mag-gumento. Anyway.
3: Sa mga bagay na hindi natin makontrol, isa lang yung naging natutunan ko sa mga nangyari. Ayan ay laging magdasal at laging ihingi sa taas kung ano man yung magiging, yung paniniwalaan.
0: Correct.
3: Ba yung dapat at doon lang tayo sa tama at wag sa mga fake news.
0: Sa kalinawan tayo, di ba? Sa ikaunlad din ng ating bansa.
3: Correct.
0: Diba? Ano man ang nangyayari ngayon, sana naman ay kumalma na at sana ay bumalik na sa dating form ang mga nasa posisyon, diba? Ng ating gobyerno para, alam mo na, magtuloy-tuloy na yung pag-unlad ng ating bansa. Matagal na natin minimithi yan eh.
3: Ilang taon, ilang dekada na natin yung isinisigaw.
0: Pakiusap na lang din sa iba pang mga artista at iba pang mga, may mga vloggers ka, tumatakbo na rin. Dahil sikat na sila.
3: May mga plano.
0: Arali munang mabuti ang mundong papasukin ninyo, ha? Hindi yung dahil sikat ka, may papalaot ka na, wala ka naman dalang lambat.
3: Yun na nga.
0: Tingnan natin, mangingisda ka! Pupunta ka doon, wala di ay kay kuan sa pukot.
3: Wala pukot. Or di naman kaya pupunta ka ng digmaan na wala kang armas. Kailangan may dala-dala ka.
0: Hindi ka man lang marunong mangisda. Diba? Kailangan, ang ibig mong sabihin doon, bago ka pumasok sa isang mundo na iyong ginusto, dapat alamin mo rin kung ano ang kalakaran, ano ba ang mga detalye, at ano ba ang merong sistema doon sa loob na yan. Para hindi ka nangangapa. Ano?
3: Alam mo kasi yung mga Pilipino ngayon, kaya tayo parang may tinitingnan, kumbaga mga sinasabi nating prospects sa politika. Ito, pwedeng tumakbo si ganyan, takbo si ganito, ganyan. Kasi, we call for a public service na talaga namang mula sa puso at talagang totoo.
0: Lahat naman ng mga nasa posisyon at alam ko namang gusto naman din talaga ng public service.
3: Correct.
0: Nagkakataon nga lang na nagkakaiba-iba at nagkakaroon ng pagbabanggabangga ng kanilang mga idealismo at mga paniniwala. Sana naman magtagpo-tagpo na.
3: Para naman ito sa ating lahat.
0: Para magkasundo-sundo na at makausad naman tayo. At maayos na natin yung Philippine Sea.
3: Correct.
0: Bigla pumunta sa Philippine Sea.
3: Sa ibang topic, ano?
0: Okay,
3: in fairness din kaya in fairness kay Ding Dong Dantes din. Dahil nga, hindi siya interesado sa politika, pero siya ngayon ang chairman ng Actor PH.
0: Maganda yan, ha?
3: Ito yung para sa mga artista, yung mga character actors and actresses na matulungan sa kanilang mga yung mga kanilang kinakaharap na pwede namang matulungan ng gobyerno.
0: Para sa pag-unlad ng kanilang career.
3: Para sa pag-unlad ng kanilang career.
0: Sa industriya pa rin siyempre ng pelikula at ng telebisyon. Sige, good luck sa kay Insan Ding Dong Dantes. Insan, dumalo ka naman sa reunion natin.
3: Bakit hindi ba ito dumadalo?
0: Hindi namin, hindi ko nakita.
3: Busy kasi.
0: Busy kasi.
3: Oo, tsaka si Marian, ano din.
0: Ang nandun lang, sina yung insan kong dalawa, si Richard lang at si... Si Geraldo.
3: Pakita ka naman, hinahanap ka na ng
0: pakita
3: mga kamag-anak.
0: Pakita na kayo. Hira naman tayo.
3: Maganda yun, yung mga may pagtitipon, di ba?
0: Maganda yung panaginip ko ngayon eh.
3: Ilang beses ka nagising? O hindi ka pa ba nagigising?
0: Maganda yung panaginip ko yun. Nagkaroon daw kami ng reunion, magbipinsan kami.
3: Kaya
0: nagising ako, taga-tabda daw na lechon dun.
3: Oh, diba? May participation doon sa sino event.
0: Sino nakaka-relate dyan? Kapag ka may reunion, ginagawa ka taga-tabda ng lechon.
3: Or di naman kaya yung nagluluto, ano? Masaya yan kasi nagtitipon kayo.
0: Pag kinulang nangiinom, yung taga-bili ka.
3: Naku, okay lang yan. At least, diba? Masaya kayo.
0: Naalala ko talaga. Pag medyo may arang-arang sa buhay, mag-reunion, di ba? As ikaw, medyo hindi ka naman masyadong arang-arang. Sakto lang, di ba? At basta under ka sa mga taga-tantad ka ng lechon.
3: Taga-bili ng ganito.
0: Taga-decorate.
3: Naku, okay. Ang tawag dyan, volunteerism.
0: Hindi, ang tawag dun, alilak. Talaga naman, Pilipino talaga.
3: Basta masaya ang pamilya.
0: Basta mas masaya naman,
3: Tapos nagtitipon-tipon.
0: kaya nangyayari, yung nagamaoy, yung ginawang tagatagdad na lechon, siya yung nagbaoy sa huli, numalasing.
3: Tapos, ginawa niyo akong tagatagdad dito.
0: Kasi alam mo bakit, masama yung loob. Ay, nako.
3: Pero at least, di ba, kapag may sinasharon ka, priority ka doon. Kasi ikaw yung...
0: Ay, ikaw tagatagdad.
3: Ikaw tagatagdad eh.
0: Balutin mo ako.
3: May pasharon
0: ka
3: doon.
0: May pa-BH ka pa.
3: May pa-BH ka.
0: Anyway, salamat sa yung chika sa araw na ito. Ng ano ba araw ngayon?
3: Ngayon ay Webes.
0: Ayun, maraming salamat.
3: 21 na Mayo.
0: Thank you, ha? Thank you.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ay, alas 7:46 na ng umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si HBGJ Tagalog Tools ng Abdul Hakim Taxi. Jay, good morning!
4: Good morning, Mike! Good morning, El! Ang dating Kugon area ay napakaluwag talaga ngayon ng kakarsadaan natin ngayon. Katsa ang kamapadpad, si Alborja, puntang Carmen, napakaluwag, bilis, maikot, puntang Capistrano, at dyan nga kahit na napakaluwag at talagang napaka...
0: Wala bang masyadong mga marami sasakyan siguro sa labas?
4: Wala pa sa ngayon, naglalabasan Tsaka, bakasyon pa naman ngayon mga estudyante natin. Medyo tumatasi naman nating petrolyo sa gasolina.
0: Okay, nagtitipid. At saka isa pa siguro, ngayon mga biti na araw de peligro, kaya nagtitipid. Hindi na muna lalabas-labas. Wala nang panggastos. Isa sa mga dahilan.
4: Nagtitipid o wala talagang laman ng bulsa.
0: Mm-hmm. Sige, saan ka bang ibang mga kalsada panapadaan?
4: Nandito ako sa Patong area, dito sa Tejero Street. Ngiti nga ako ang isa kong pasero, si Mamo.
0: Ayun, kamusta ang lagay dyan? Maluwag ba rin at maayos ang daloy? Ay, very good.
4: Sige.
0: Wag naman. Anyway, sige ha. Ingatan na magmamaneho habang maluwag pa. Dahan-dahan pa rin siya pagbabatakbo, ha? Ingatan magmamaneho at ingatan. Ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
4: Yan na rin sa sitwasyon, mga kasalang aking nadaanan sa ngayon. Ako po sa HPGJ Tagalog Tools ng Abdul Hakim Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 11 minuto bago sumabit ang 8:00 ng nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Mayo 21, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ha, ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara, kinilala ang Philippine Navy bilang isa sa pangunahing tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas.
3: SRP sa lokal na bigas, itinakda na sa 53 pesos kada kilo, ayon sa DA.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, Pilipinas, posibleng kumuha ng ilang armas at gagamitang militar sa bansang Japan.
3: Headline naman sa ating balitang lokal, may higit 700 na motorella drivers sa syudad nakatanggap ng cash assistance sa ikalawang payout ng DSWD.
0: Sa balitang lokal pa rin, labor force sa Northern Mindanao tumaas noong 2025 ayon sa PSA.
3: Headline naman sa ating balitang Mindanao pa rin, higit 6,000 na botante sa CDO First District nagparehistro para sa BSKE.
0: Sa balitang lokal pa rin, road rehabilitation sa Initaw, isa sa mga priority project ng provincial government.
3: Headline para sa ating balitang Bukidnon, mga negosyo sa Bukidnon nananatiling matatag sa kabila ng krisis.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, Valencia City pinaghahandaan naman ang mapabilang sa highly urbanized city.
3: At LGU Pangantukan na mas pinalawak ang kabuhayan sa ilalim ng Dolly Program.
0: Sa ating balitang Mindanao, patuloy na pagtaas ang presyo ng langis, ramdam ng mga driver sa Davao del Sur.
3: Headline sa ating balitang international, Japan at Brazil, pinailalim ang strategic partnership sa unang foreign ministers dialogue.
0: Sa balitang international pa rin, Russian President Putin dumating na sa bansang China.
3: Headline sa ating balitang pampalakasan, Alexiala tinalo sa first round ng international sa di Strasbourg.
0: Sa ating showbiz balita naman, Ding Dong Dantes, walang planong tumakbo sa politika sa darating na 2028 election. Oras natin, alas 7:50 ng nagmamadaling umaga. Malikot ng kamay talaga eh. Napakalikot ng kamay.
3: Ay, ito lang, nasa ano kasi, nabasa ko doon sa page ng CIO natin.
0: Oy.
3: Aabot ng 39 degrees Celsius po ang ating body heat index. So, ibig sabihin, ganyan kainit, possible, mararamdaman ng ating katawan. O sa init na mamayang hapon.
0: Ako po, pero
3: ngayong araw na ito.
0: Kahapon nyo, medyo...
3: Medyo mainit.
0: Oo, malinsangan siya, pero yung sikat ng araw direkta, medyo kumukuntaw doon. Hindi man dagom. I mean,
3: medyo gloomy.
0: May shade-shade. Shade-shade talaga.
3: Ingat na lang. Tsaka, huwag kalilimutan talaga, payong.
0: Oo, payong, sombrero, kalo ba?
3: Oo.
0: Kalo tayo, kalo.
3: Kalo-kalo, diba?
0: Saka tubig, daming tubig, ha? Inom tubig.
3: Yun, keep yourselves hydrated. Uso yan ngayon eh.
0: Oo.
3: Naku, iwas tayo dun sa heat stroke.
0: Hindi
3: natin
0: na
3: alam yung panahon.
0: Kaya nga. Okay, ano ba? Yung mga nagpapashoutout sa atin, basahin natin, oh. Ito na, oh. Kaya Jean Garcia Cantilla, magandang umaga ng Webes, ha. Sabi niya, watching and listening from Cantillaville, Canitoan. Good morning!
3: Ayong buntag. Uy, ang Gales family. Hi to Sir Nicholas, Ma'am Jeline, Ma'am Elaine, at saka kay Sir Glenn. May buntag na nakikinig all the way sa Barangay 17 Burgos, Del Pilar.
0: Tatay Nicholas, nasa na yung hearing mo?
3: Oh.
0: I-send mo sa amin ngayon.
3: Sige, kaya para
0: marami nagtatanong.
3: Oo nga, no?
0: Kahapon, may nangayo eh.
3: Tay, baka naman, i-message nyo lang kami, ha?
0: Anong sa hearing daw karon? Angie Elopre, magandang umaga. Shoutout sa akong Sel Daramino sa inyong live karon sa akong banan na nag-work sa Shopee Rider, Albert aka Tuyax Bongkawel. Ay, labot sa akong mga anak kasi Wengweng o Scarlett na nag-inom karon og morning drink. At ito ba, galing sa Lopez High na misami sa Occidental, ba? Magandang umaga po.
3: Layo-layo din yun, ah. Mami Amy, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Barangay Kamamanan. Mayor Miles, good morning. Thank you for listening.
0: Marilyn, Mami Marilyn Char Mestiza Gonzalez. Magandang umaga po. Welcome back to the Philippines kay Doc Rami and DJ Fruity who arrived yesterday. Hope you enjoy your stay here in the land of promise.
3: Kaibigan natin yan, si DJ Fruity.
0: Aba, saan sila galing?
3: Welcome back to the Philippines, pamangkin niya ni Mami.
0: Saan sila galing?
3: From Dubai ata yun, di ba, Mami? Magandang morning and welcome to the Philippines.
0: Aba, galing
3: Michael,
0: Dubai?
3: Oo.
0: Wala bang indalang camel dyan? Ano ba?
3: Camel talaga. Michael Lavaro, magandang morning from Zone 11, Upper Carmen.
0: John De Vega, magandang umaga. Maraming salamat, ha, mga taga-Claveria ito.
3: Magandang umaga din. Ate Karen Torres, ayan, magandang morning. Na nakikinig sa atin dyan sa Barangay Lapasan while cooking for breakfast.
0: Ah, wow.
3: Mia, okay. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo na nag-work somewhere here uptown. Mm. At sa kanyang honey na si Milpings na nasa Carmen Motor Shop naman. Amping mo always, mga mahal ko. O gamping ang tanan. Hi to Barangay Captain Julieto Letlet Ogsimer. Ang kapitan na mong dako kasing-kasing ayan. Maraming pong salamat. Thank you for listening.
0: Si Beth. Oh, si Tampitogo Family. Takayan Family. Good morning daw mga sweethearts. Yeah. Thank you.
3: Mami Roxanne Macha. Watching from Carmelite Kamamanan. Shout out to Amy Balumadres, Ninfa, si Joan Olandres, Alcolea, Capio, Balansag, Timbal, Macha Family.
0: Magandang umaga po sa inyo, mga taga-Kauswagan pala yan. Gemma, Palangat, Pupos, magandang umaga. Shout out, Queenie Bernaldez, Kay Rosita Sandigan, Mary Laguna, Rebecca Mabailo, Alice Tabaranza, mga solid listeners ito, mga taga-Purok 4, Zone 10, Upper Carmen. Mayang butang!
3: Good morning. Good morning din kay Mami Nympha Bernaldez. Doon naman sa ating Facebook page, sa Bukidnon. Good morning. Mga taga City Agriculture's Office, magandang umaga. Hi to Sir Jess, to Sir Bernie. Good morning.
0: Sir Bernie Diatras, magandang umaga rin. Alright, aras natin, 5 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arashaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arashaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.